0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Ako, Christina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pa din na kong mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pag-drama ninyo, pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
2: Clay gel coffee mix, lami na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
3: Wow!
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store, kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster, o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuanin nyo og palit na sa Cesar Uno Store.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Samantalang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Dugan na ito nag-anto sa akong mga sir. Kung adili, pag hindi mo ito, na, ay, ilaging, lagalaro na ito sa panahon ng ang sakit. At tumagyatakin na ito sa akong high blood. Yan na, na-offsuit ka na dyan. Doon, nag-dugan mo ito, nga, may high blood, hindi ko, sir. Tukod na ito, lasagan mong kuhinti na sa akong doktor, aron dilin, huwag mata sa akong BP, sir. Pero sa hal, sa kahadlok, magsigil ginom, kambal, nangit ako, o herbal, kambal na makatabang, dyan. Nako, kung nakita na ako ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, kung kalungi sa ginawa in town, normal na akong BP. This is on Friday, kumuinan sa akong maintenance. Ako, Sir Lita Franco, sa Chintaan niya sa Kahadika Homes, Barangay Kalumpang, Binsan.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-anto sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. O usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule na wagtang na ang iyang insomnia o constipation.
5: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Barangay Province, 49 years old. Ang akong basulti sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanong ay ko problema sa akong bowel movement good, na ako problema niya. Tapos sa country sa akong pagtulog. Pero after ko nakatake sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement na ako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. Tapos sa katong wala pa nakatry ni ini, ilan na i-try para kung nila mag-experience ang akong na-experience.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang na nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
6: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
6: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
7: Cutis Mestiza lang yan.
6: Cutis Mestiza?
7: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terramax Capsule to the max!
2: Day! Ah! Aniya gagud ni mo day.
3: Pagpuyo na gudong, ikapoy bayak ko.
2: Naunsa naman ka day, iritabli naman kagaroon. Na ay Terramax Capsule o, tisting eh.
4: Terramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
2: Dili lang siya, sex enhancer day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga iritabli o skin dryness.
4: Usaka Kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
2: Aladay, ni aniyag magsamot day.
4: Tungod ni sa Terramax Capsule dong. Unsa man, sugda na?
2: Ali na!
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ko si Letlet, 41 years old, o nagpuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumagat. Uh-huh. Tingal ako nga nag-abot ako ang menstruation. Suratan ko kay, daghan dito kayong dugo, nagkayong nang gawas. Ingon ako ang friend, kaya ipakita man ako sa iyaha din. Ingon siya nga, hala, anong man na siya, mayuma. Pero karon nawala na siya. Itong coffee, itong mega coffee, effective din siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati, gaana kay akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo-dugo. Mura gyud ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Bibi, patalinghog, purok, ngarlika, rumarat.
4: Unsa nga produkto, ma'am, ang imong gamit?
3: Power 10, ganang jase, din nakainom na po ko kape, lami po doon kape. Nakaayon man siya ko. Sir, oh, nindot ako kong gibate, wala na kong gibate sa kong lawas niya. Katong magtindog ko nga dugay kay kong tindog, sakit kay dere. Nawala ito tanan, sukat sa nag-inom kong Power 10 o jase. Dari akong tulog, nindot po kayo ang tulog sa jase. Imbis nga, tulog, atos upat kaadlaw ko. Di ka bawas. Karong na nag-inom kong maka ng Power 10, kada adlaw na siya ko magbawas.
1: Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: I Care Gold Capsule.
7: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras, nawala gyud ang pagpamula.
6: Care Gold Capsule.
8: Mapalit sa mga butika,
6: Shopee o Lazada.
9: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling na ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
7: were high and we were so Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Ako si Chi Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-antos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko. Mawadaan ako ang kuso, usahay, dilip ako makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko na abot na diay.
7: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.

0: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Okay, kasakit. Okay, kasakit.
2: Naunsa mang katay, nga nakita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma. Kasakit, paita ning matiguang nagyong tao'y daghan nagyutag batiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
3: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
4: Nong Lading Essential Oil.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: sakala sa tsapana.
1: Okay, ari pagta karon magisgot ta pinangga kanang panahon bitaw nga magsuka kalibang mo. Na moy suka na pagimoy kalibang nga mga pinangga. Ang mga hydrating drinks na to pinangga, ito bang mga watery? No, pipino. Nindot o galuan na to melon mga pinangga. A pipino, watermelon o melon. Kaysa mga fruits kumanday ka. Okay, so ano yung mga pinangga at mga hydrating pinangga ha? Simple kayo, ang watermelon, kuskuson, ibutag nit bag pugaon. Ano na kasimple pinangga? Kung yung mga automation, imong isabaw, ini mag-shake ka mga pinanggag melon. Kanagingo na ito, cantaloupe ba? Or gitawag mga pinanggag marshmallow. Mawda ni pinanggag dito ha. Actually, ini liquid. Basta ganig suka kalibang. Para dili ma-dehydrate. Mauna, pero gusto mong sustansyado lami ang pinangga. Watermelon plus melon. Kaya nito ko na lamang ka ang melon pinangga. Siya ang mo-play ng protective rule mga pinangga ha. Labi na gid sa atong mata. Mga ni mga pinangga ha, mga ni dugang kaayuhan kay taas may dyan season 10. Then iyang ipaluwer ang rest sa gitag na to muscle, muscular degenerative mga pinangga. Mga ni importante kinis mga na-defectoso mata. Mga pinangga ha, kay pag ang atong gitawag o mga nerves, mga muscle, mga pinangga sa atong eye, mag-defecto kulang sa circulation, magkadaot-daot yun. Yung mga pagka pinangga, dako gikatabang ko rin yung katong na yung mga asthmatic ha. Kaya naamin sa beta carotene, nindot sa mata, nindot po sa pinanggas panit. Then dako gikatabang mag-ipinangga para sa reduction sa tungutang ng kidney stone tungod sa potassium content. Plus watermelon pinangga, ay mo break yun sa pinangga kidney stone. No? Then mato pa pinangga, basta na liquid, wala yung dehydration. Ha? Kunya, mag-provide sa pinangga hydration assistance tungod kay naaday siya electrolytes. Then sunod mga pinangga, kung ano siya ikip niya, nanindod daw atong panit o gang atong skin. Itaas mo yung siya vitamins. So, hala, basta kung nagdanan na doon ay mga ugat, doon ay mga muscle, dakog ikatabang pinangga ang combination. Kanya, ang pinaka-target na to para hydrating drink mga pinangga, no? Na dili yung ka pinangga, maon sa man, makubsan o liquid. Munang ang tamang pag-inom pinangga, bisag plain water, and every 1 hour, 1 glass ng pinangga at pinangga. No, ang tanan, maghimo ka juices niya, kung mag-fresh juices ka, akong reminders, kung dagina ninyo pinangga within 4 hours. Kahit palampasun ninyo 4 hours mga pinangga, ang mahitabo niya na mag-ferment, mag-aslom or mapanaw sa bisaya. So maghatag na inoan siya, dugang acidity mga pinangga sa imong iyan.
2: Bawal magkasakit!
3: Bawal magkasakit!
2: Bawal magkasakit!
1: Oy, arita ni mga palainong palahubog na dagko, mga pinangga, ha? Mauda ni mga pinangga, katong mag-hangover. Okay, unsa pinangga, inindot pinangga, ha? Nga para pang-hangover. So, una-una pinangga, combination daw sa mango, kiwi, o oranges. Mauna ni mga pinangga, inyuhang itawag o juice, ha? Okay, mag-combine mga pinangga nga, taas mo vitamin C, may vitamin A, may vitamin E pinangga, na pagi vitamin K, ay pinangga, grabe gina siya, mag-brain booster, manghindo sa inyong dugo, ubos niya ang inyong gitawag pinangga respiratory, then ilabay niya ang mga toxins, may kaayuhan mga pinangga, ha? Kung i-combine mo ning tulo into juices, nindot daw siya sa mga hangover. Okay, so, sumulipati o mga hangover, oy. Pinangga, ha? Murag, maubirhan. Manang murag maglipong mga pinangga, murag magbugat ang ulo nga maglutaw. Manang may gaba sa sigig, inom-inom ninyo mga pinangga. May narakay na mo sigig, inom-inom ha. So, kabalo mo nga ang orange mga pinangga, grabe gid sa pinangga, mag-detoxify sa itong lawas, magpa-improve sa gitawag na itong circulation. No? I-prevent niya ng anemia. Katulog mo na yung kapinangga magkainom. Yan, nakanindot kay dugang binipiso, mga pinangga kay na may uban siging inom, pangit man ang nawong, pero kung naaday ka ni pinangga mga oranges, nindot ra daw gihapon inong pangit. Mana ha, kay inyo mang gidaot sa siging inom. Then matod pa pinangga, makapasmooth siya sa blood vessel function. may nakanindot sa oranges pinangga o niya madaot mang baga, so i-protect niya against asthma o any respiratory problem. Maingon mang gihapon ang gitawag na tumangga. Naliman ka, ikip awi niya pinangga ang gitawag o stress. O niya ikip niya ang mga muscle fatigue. Mao ni pinangga ha. O niya nakanindot ka, i-maintain niya ang imong collagen content. Mao ni pinangga ha, manghugot. Labi na pamina mo mga babae nga lahi naglalaki mo binada ninyo, niya kula mong sustansya. Uy, pagmangga dahil mo pinanggag orange, huwag ka ng kiwi, uy. Para inighikap sa lalaki sa inyo, hugot po ka pangyay at kami, kay Murad Virgin. Pagawa, nagyan mo na higingon na pinangga, never been kissed, but totally damaged. labi na nito, nakagi, bago pa Manila ba, pinangga ang February 14. No, gipangwangwang naman mga pinangga, pero naday kay collagen, maulian ang imong mga pamangit, no? O niya, nakanindot pinangga kay kuan gyud mga pinangga, labi na gyud naa kay kiwi, no? Kay improve niya ang imong blood flow, o niya i-lower niya ang cholesterol, din dakog ikang tabang, i-help niya pinangga ang gitawag na to depression. Kay mo, maning uban na nga nung kinuminom ka, depression mo kayo, stress ko. Bago kong gibulagan sa kong uyab, di ba? O niya, i-take niya nga good care pinangga ang imong heart, then i-relieve niya ang hypertension. So, di ka mahigat. No, kunya pinangga do na siya calming effect kana man siya serotonin. Dugang beneficial labi na kay lalaki mga ni pala inong palahubog, pinangga maiprotect niya kay i-take yun niya ang imong kidney. Sa ato ka pinangga bisag idara na ka kusog pamugahis manoy. Buligwat pa pinangga og kanang lugitonon ng mga kupras. Mga pinangga kasabitan pa pinangga kanang iskabulit na lubit. Mo na mga pinangga ha. Maoday ni pinangga ang mga benepisyo. Kung doon na kay kiwi mga pinangga, doon na kay mangga o doon na kay oranges. Basta drink pinangga, 1 glass every 1 hour para nindot o benepisyo. Okay mga pinangga, ni atay nagmalampuson mga pinangga, no? So, sir, sa ito'y pangalan ni mo?
0: Alex Kinikito.
1: Alex Kinikito. Taga diin, sir.
0: Subdivision.
1: Asa to?
0: Liseral Subdivision.
1: Liseral Subdivision, Panabo City. So, pirmirong ani ni sir, gasungkod gini siya. Gasungkod. May aging Merkoles. Nga karon unsang pizza ron? 26. So, katong mga ano siya, mga 21. Dari ni siya sa Panabo Clinic, ha? Unya, after 1 week, sir, pagsaka diri di sungkod man gini si sir. Sige sir, unsa man sir maka mabuhian na imong sungkod?
0: Isa lang ka sungkod pagsaka, isa lang ka sungkod.
1: Pagsaka nagisa ka sungkod pero diri sa taas. Wala na, sige daw sir, pakita daw mo lakaw sir nga di na gyud ka makasungkod. Nasa sir kay dako daw na sakit pa ni kay 1 week pamanggod. Wa pero ni balik na iyang mga kalsium potasyum. Oh, nga to ang matanggal ng uric, kanya mo balik tong cartilage. So, mo na ni si sir, dancer naman na ni si sir di ay. So, sir, katong pag-anhidri, gikan ka hospital ato?
0: One week
1: po ka na hospital. Sige, okay na sir, makalingkod na ka sir. Okay, so, unsa may ilang findings dito sa imo, sir?
0: Uric.
1: Imong kriya, wak mo saka pa. Di mas maayo.
0: Cholesterol
1: taas. Nya prostate nimo og fatty liver. Amo ni magpunga si sir. Unang gi-advise na ko si sir nga og kita man siya mga guwapahon, dili siya mo patong kay hangakon man. Siya mo ipatungan gyud. No? Mo na mga pinangga. So, mo man nga naa gyud tay alternative ba perminte. Unya, sir, sa isa ka semana, kumusta? Although dili pa nimo tanan na kumpleto ang bawal no, pero daghan na kagibiyaan. Nga pag-cleansing si Gigliban. Ay, kumusta? Ingon ka ni reduce magka. Pila? O sa 1 week, 3 kilos ang yang gipayat ni luag-luag o diyang short. So, mo ni mga pinangga, no? So, pasalamatan pag na to ang Diyos. Unsa may mo ikaingon, sir, sa herbal? Kay i-compare nimo sa umang pagpanambal nimo.
0: Herbal. Subay lang kita sa ilahang. Anong gibawal bitaw? Oo, binato sa bulan. Bulan ta sa ilang advice.
1: Oh, nakita yun ni Sir. Siya mismo ang nakatestimonya. Siya po mo naka-experimento niya. Mugaan-gaan ba yung lawas sana, sir?
0: No? Ganit ako karoon nga. Hindi sa ulan. Hindi ka siya sinugot.
1: Oh, mo nang sinog. Ligyan ni mo sugot. Eh. Magdugang mag-yurik.
0: Ang gusto mo nato, namayo ta.
1: Oh, mamanigingon, sir. Pag gusto mo, maraming paraan. Pero katong mga taong di gusto, maraming dahilan. Okay, so mo ni mga pinangga. Unsay panawagan ni mo sa obang nagmasakiton po, sir, nga wa pa kabalo dire.
0: Ay, katong mga naipalaya sa akong dibati, kukura pa sa dibati, yung mo dire sa panahon.
1: Oh, sa klinik ni?
0: Klinik ni Indo. Lagi.
1: Ah.
0: Lagi. Layo din.
1: Oh, so mo na mga...
0: Iwan sa akong dibati.
1: Kwan lang yun ka ng musubay lang yun sila sa mga bawal.
0: Determination na to. Determination na to.
1: Tama.
0: Bako. Oh. Bukas pa ito ginabuhi.
1: Tama, ginamang pinangga. Kaya nga ito, Dri, adds life yun. Sir, ano ka nakabalo, Dri, sa clinic?
0: Kabitabi na po.
1: Ah, dito ka sa radyo di Baktas, Di ay. Umayo kay... Umayo kay na isto. Kisa may nakatabi ni Mod, no? Ah, katoy mo mga kauban na kidala, Dri. Mga nakabinta hapon yung Marites po, Di ay, no? Makatabang po ni mga Marites di ay. So muna mga pinangga nga kamo mismo sulayan ninyo then sabay yun nga muminti na namos mga bawal para dili mo balikan sakit mao gina mga pinangga mo na yung sikrito sa dali nga kaya gani 1 week pa sir no so nakita na ni mo ang imong kaayuhan. So padayon sir ha, God bless you, maing pagpaminaw, pag-view sa tanan. Sir, ang sa tuyo-tuyo pangala?
0: Alex Kinikito.
1: Alex Kinikito. Okay, so maing pagpaminaw, salamat sa Diyos.
4: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medisina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
5: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
6: Naun sa kamari? Kalawang pagod sa imong gininhawaan?
5: Nawad-an naman kong pag-asa pa rin. Kaning mga dupang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang gihapon kong mauli eh.
6: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
5: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
6: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
7: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
8: Serbisyo Publiko.
7: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
9: Love yourself. Love yourself.
1: Okay, so sa pagkakaroon pinangka, unsa na po inindot o dunay mga stress. Ana bang stress pinangka, labi na mga nerviosa o nerviyoso. Mga pinangga, so moro pa na yung problema na to kay ang atong panahon karon manarbaho sa iyo. Unya pinangga ang problema kay ang atong dalan traffic. Labi na kay sakit nga arthritis kanang tatamad-tamad tutulog-tulog nya tatanga-tanga. Mao na pinangga kabalong traffic dugay mo larga. Di ba? Mao na pinangga unya dugay matulog, dugay kamata. So mo na mga pinanggang na stress gyud dugangan pag trabahoon ito sa klinik sa opisina na pinangga labi na moabot si Judith. No, mao ni tigpaningil. Oh, sa manis Judith ay maningil mo gyud. Kay na may mga Judith bayron non sa cellphone, bayron non sa tablet, bayron non sa appliances, mga unsay gadgets nimo, mga service mga pinangga, baryo non si Mumbalay, tuition fee. So, pertindagan ang mga pinangga makapastress. Pero unsaon daw nato ni pinangga pagkubat. Una yung sekreto. Hindi pa din na mawala. Di ba? Ni adi pinangga, pag i-combine na ni mo pinanggang strawberries, oranges, mangga, o kanang kiwi. Mga pinangga, pertininduta di ay, no? Pertininduta mga pinangga. Kaya labi na kuan, itawag o doon ay mga strawberries pinangga, i-reduce niya good. Mga pinangga, improve niya ang blood circulation, i-take care niya ang imong gitawag heart. Kung niya matod pa pinangga, i-reduce niya ang rest na gitawag o stroke. Kaya kung stress na ka pinangga, madugay, mas stroke na ka mga pinangga. Okay. Then sunod pinangga, i-prevent niya ang gitawag o kanang cancer. Kaya naman siya gitawag na itong ilagic acid, potassium, potassium. Then, i-reduce niya pinangga ang rest sa gitawag na ito, inflammation, tungod sa gitawag na ito, pinulit content mga pinangga. Muna iyahang gitawag o kaayuhan. Then, dugang paniini mga pinangga di ay, no, labi na itong mga magbuntis, kahit katimbilang ka na itong February 14, mga pinangga, dako siya makatay katabang para mag-prevent itong mga birth defect mga pinangga. Na nakanindot kaya dako beneficial sa mga unborn babies brain. So mo ni mga pinangga ang kaayuhan ha. Then iyang i-contribute ang gitag na to bone building. Kita mo ang ubang nga dali mga pabali, dali mga piang para mulig kong pinangga, no? O niya, matod pa pinangga na mangoy manganis. Mo ni ang dako na kaayuhan mga pinangga sa gitawag na to strawberry na usang hamutabang sa gitag na to stress.
2: Bawal magkasakit!
3: Bawal magkasakit!
2: Bawal magkasakit!
1: Okay, so karon mga pinangga ha, atong sumpayan ning atong gisugutan pinangga about strawberry nga makatabang para sa gitawag na itong stress mga pinangga, no? Nakanindot o dunaday oranges, dunay mango o dunay kiwi. Nakanindot mga pinangga kay ang gitawag din na itong oranges, makatabang din siya magpasmooth sa blood vessels. Mga na pinangga, ang nindot yun ang dalos, dugo, kaya naman siya hispiridin. Kunya mga pinangga, kuha niya siya, pag-stress ra ba, manggawas ka dahil ni pinangga atong mga stress line, no? Mga tunot, mga pinangga. No, din ni, makapasmooth doon sa blood vessels, then muhatag siya, nindot nga glowing sa itong skin, kitaas mo kay siya o vitamin C. Then matod pa mga pinangga, kung day siya pinangga, kanabitaw, mo-prevent po siya ka-anemia. Kaisa mo gano'ng makagrabing makastress ka, hindi ka katulog. Muna pinangga, patulogon ka pinangga, pinaagian nga mga juices. Labi na mga pinangga o napag-mango. Ang tinanda magawa ni pinangga, kaning oranges mga pinangga, muna ipugon mo juice. Kanya ka tong mango, kiwi, strawberry, imo to siyang i-shake. Kanang orange juice pinangga ang imong isabaw. Kanindo ta kay ikip niya ang stress good mga pinangga pinaagian ni mangga. Kay taas kay siya iron ug vitamin C. Inya naman siya serotonin ni mga pinangga. Oh, nya na pa siya tryptophan. Mo ni makaparelax yun sa utok pinangga din. Abangan niya nga i-prevent ang mga muscle fatigue. Tungod sa iron ug vitamin C ha. Nya pinangga maprotektahan po niya imong mata kay ikip niya niya ang imong dryness, imong eye o night blindness. Kanabang ubang epekto ba tungod sa gitawag na itong stress? Then matod pa pinangga i-maintain niya ang collagen na mauna siya pinanggay mag-provide sa itong mga structure pila sa buhok o sa atong gitawag og skin. So mo ni mga pinangga ha. Ang katabangan nga dugang ika-contribute sa gitawag nato og mangga. Okay, then matud pa mga pinangga, ang kiwi manggod kuan ni sa pinangga mag-relieve ni siya o gitawag nato og depression tungod sa inositol properties mo ning mga pagkaon o mga juices sa gitawag nato og anti-stress mga pinangga, no, para doon na kay gitawag nato og resistance panahon nga moabot ning mga butanga, di ka kaw na akong naghikog. Kaya di magkama-stress mga pinangga. Mauniha niya, improve niya ang blood flow. O nga, buagi sa imong spinal cord, sa imong nervous system, muapot ito sa utok. Mga pinangga, parang ako ito yung condition ng imong utok mga pinangga. Niya, i-relieve niya dayon ang itag na itong hypertension. Niya, i-lower niya ang blood cholesterol. Then doon na siya calming effect. Tungod ang itawag lagi na itong serotonin. Muna mga pinangga, ang nindot na combination para sa gitawag na to og stress mga pinangga.
9: Love yourself! Love yourself!
1: Okay, so mga pinangga, niya po yung lahi na sunod nga the best for stress para sa gitawag na to stress management. Mga pinangga, basta timanig yun kanunay na ang pinulungan nga naging on, do not entertain the problem but let the problem entertain you. Muna pinangga importante kayo ha. So, nindot pinangga ning combination sa pineapple and buko. Labi na mga pinangga, doon na siya gitawag na itong celery. Celery mga pinangga ha. Ano nindot na ito? Kaning pulo maghari mga pinangga, tanang klase sakit sa utok. Tabangan niya. So, niya mga pinangga. Sublion na ito ang mga beneficyo mauni ang mag-combine. Basta ang sikrito pinangga, iniblend. Ang nindot, anika ko doon na kay katong blender na pang smoothie. Tubig sa butong ang isabaw. Tanang pinangga, maggulay ka, maglapwa ka, unsang mga dahon-dahon, nindot ang tubig sa butong ang imong itimpla. Perting nindot na pinangga, niya ang tubig sa butong ha. Una-una, hydration booster man siya. Mga pinangga ha, kay low sodium man siya. Content, i-reduce po niya ang gitawag na itong blood pressure. Muna mga pinangga, din dakong ikatabang para sa digestion. Okay, mo man yung mga pinangga una-una, makapastress maguna to. Tungod kay heavy ang imong gikaon mga pinangga, weak ang imong digestive system. But papasabot ba, mga panahon unta na imong dugo, dito sa utok matabang, ang nahitabo mga pinangga, ang imong dugo, nabahin, ang uban na supply to as utok, ang uban to as tiyan. O, kaya nitabang man siya digest, ang sikrito magod basta stress ka pinangga. Ayaw kaon. Kumukaon bang kapinangga light meal? Muna pinangga ang sikrito. Then morning, ang butong mutabang para sa digestion. Then matod pa mga pinangga. Ang uban pag magka-stress, kalibangaon man. No, niya daghan pinangga, mga pahak ang ilang gitawag o mga buhok, ulo. O magpahak-pahak ba? Kanatungon mo na sa stress niya. Manggawas ang mga skin disease. O na yung mga rashes, allergies. O kana, epekto na sa gitawag o stress. Pero mga pinangga, kuan din eh. Matod pa ang butong makatabang mangguni mag-reduce sa chances sa diarrhea. Kataas mo kayo siya potassium content. Nakaroon, maging mo din haluag apple. Nakanindot sa apple mga pinangga, kaya improve niya ang imong digestive organ. Okay, naman mo siya gitag na ito, bromelain. Okay, mo na makatabang pinangga, para man ipang katulitaw mo, hindi ka matunawan pinangga, ni agyot bromelain mga pinangga katabang. Mo na i-fight to aka ng bio, mo na enzyme na naaspin niya. O niya mato pa pinangga, makawala ko din siya yung mga body pain o arthritic pain. E pag-stress bitaw ka, pagkadaghang pain-pain mga pinangga. Muna epekto sa bromelain. Then maipa-strengthen po niya yung mga ngipon o imong gums. Kaya na iba na-stress magtinawa na panawa na ilang ngipon na nga lubag ng pinangga. Ani akit as kay vitamin C. Then i-maintain niya na strong o healthy ang imong bones. Muna mga pinanggay kayo handa. Then i-keep niya na nindot ang imuhang skin. Healthy skin ang uka ng nindot ang imong skin glowing. Tungod na smangganis mga pinangga, then good for the eyes. Pag-stress ka di kakatulog, pitahan imong pananaw eh. Ang guwapa mo, pangit. Muna mga pinangga, no? Then matod pa i-reduce niya ang hypertension. Kaya pag-stress ka di kakatulog mo, taas imong pressure. Muna yan, buong naman pinangga pinyag potasyon. Then matod pa pinangga, i-combat niya ang gitawag na itong high blood pressure. no, tungod pinangga sa lusog yun. Mauni mga pinangga niya, nakanindot kay grabe, enhance niya pinangga ang brain function. Ang gitawag na itong tryptophan o ang serotonin mga pinangga. O, maunay na niya, nakanindot mga pinangga kay enhance niya ang utok na. Utok, pagiging resultaan ng mga pinangga. O, maunay nakanindot ani, kay naaman niya sila gitawag o aprobisyak effect. Niya mato pa pinangga, ang gitawag na ito o kanang celery food na i-juice na i-combine ha. Basta nang na ay sakit sa utok, kanigid inyong i-combine mga pinangga. No? Kaya ang celery, mag-treat siya pinagag mga inflammatory disease. O tanan, na kay gitawag na tumor o sa imong brain, tunahon na niya. Niya any inflammation pinangga sa imong mga joints, gikan sa arthritis, rheumatism, gouty, osteoporosis, no? Apil paging asma mga pinangga, kay inflammation magyapon na. No? Kaya naagid siya gitawag na ito, butulin o polyacetylenes mga pinangga. Then, i-relax niya imong mga muscle inside sa imong blood vessels. O, tungod kaya naamin siya pinangga, gitawag na ito, kanang talayid mga pinangga. Then, matod pa makapalower di dahil ito niya blood pressure ng talayid, ha? Then, itabangan niya nga i-reduce ang effect mga pinangga sa stroke, sa itag na itong stress hormone. Tungod kaya naapamang di dahil siya i-coma rin. Then, dakong ikatabang pinangga, ma-prevent niya ang gitawag na itong mga cancer cells. Okay? Tinobi pa pinangga pag naakay grabing sakit labi na cancers mga pinangga gikan palang daan na nang gitawag nato mga pinangga masses sunod sa mas mga pinangga wana tumor din cancer nanay apelido inig kuani mo mga pinangga inig biopsy no nanay mga adenomyosis carcinoma no adeno mga pinangga basta nanay mga adeno ni aday mga pinangga na i-comarin siya, maoy makatabang dahil siya. Then, i-prevent niya ang pag-spread sa mga cancer sa akin naman siya mutulin. Tinobitin sa mga gudit ma-stress gudan ng pag-findings cancer inong sakit. Ano ba mga sakit na wala ni mong i-expect niya? Dili ni mo madawat ang resulta. Crapping stress sana. Kanya, kung di na ninyo i-control mga pinangga, ang gamay mo dako. Kanya, paspas ang iyang kalat mga pinangga. So, i-enhance po niya pinangga ang relaxation kung niya mag-produce siya pinangga good sleep. Kaya na may additional magnesium. Then, pinangga, i-lessen niya ang itawag na ito o high blood pressure. Kaya naman siya ang pigilin. So, muna mga pinangga, ha? One glass every one or ang secretos pag inom nini, labi na pinangga na nakay Alzheimer's. Mga mga pinangga, no? Poor of memory. Grabe o ka ng insomnia na sakit mga pinangga. Kana, anton mo, resulta na pinanggag anemia, no? Naanapog ka pinanggay, itawag na ito, leukemia. Uy. So, mga pinangga, banat pag-inuman nga juices, nili lang pag-juice, kundili pinangga, mukaon po kag mga fresh fruit o fresh salad din eh. Kaunan mo itong butong, wait, magtong butong i-apil ni mag-smoothie. No, gawas atong sabaw mga pinangga. Okay, hala, sige. Para sa gitawag na ito mga good benefits para iwas mo pinangga sa mga artificial juices unsa pa nga mga soft drinks mga pinangga. Ala sige, kauna na pinangga presko o mga fresh. Paminam ang mga pangit diha, feeling pangit. Way salig silang sarili, bisag guwapa sila. Ni a pinanggay gitawag na ito beauty enhancers mga pinangga. Basta sikreto ganun yung pinangga. Pag pangit gani mo pinangga, ayaw mo tapaduwa pa. Dito mo mga lakso o mga dagway, mga pislat o mga ilong, kay kano may guwapa sila ha. Kung tanaw gani nila nga gitawag o taba gani ka chubby, ayaw tapad atong mga payatog. Slim dito ka sa mga tambok tapad. Kay ikaw mo'y arang-arang o lawa sila para di mo ka ma-stress. Moro na'y sikrito. Para rago na o bugo ka, ayaw ipon sa mga bright. Kaya makita imong kabugok dito kas mga bugok pod mo ipon para ikaw mo i-bright, di ba? Ano pa man ang mga pinangga ang gitawag na ito? Sikrito, so niya pinangga ang mga beauty enhancer na ito. Una-una makatabang daw ang lemon pinangga, tomato o watermelon. Muna nakanindog yung pinangga ha. Kaya ang watermelon di ay naamagod siya pinangga ay gitawag na ito, natural glutathione. Kaya pag mga yellow color ganit mga pinangga, nindog kay taas siya collagen. Moro man yung pagwapa sa mga babae. Uban, siya magpalitan ng mga bra ng mga push-up bra. Ay, banatik inyong ugnay kulajira, mahugot ng inyong mga panit, mamuskok ng inyong mga tutoy. Aron nindot mo tanawang kay Munin doctor man magtanaw na ibra, kanya oroy mahubuan mo bra. Nya labi nang banyon yon dili safety mali li li li. Makaingon na sila ini tagawas ni mo dito ana na na pong fake. Oh, na ang fake. Oh, no, so mga pinangga na kanindot ha. Kaya ang watermelon pinangga una maka Quincy of Thirst pinangga. Okay, naman siya electrolyte of water content.
8: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition na ang bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
5: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
10: Naun sa kamari? Kalawang pagod sa imong gininhawaan?
5: Nawad anuman ko kong pag-asa pa eh. Kaning mga ipang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
6: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
5: Mauba pre? Asa man ka nakabaluan na pre?
6: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
7: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
11: Serbisyo Publiko.
7: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
12: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
6: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
13: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
14: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, Dapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, Dapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
1: Okay, so mga pinangga, ni Ana po yung nagmalampuson siyang gibati ha. Usa pa lang ka kasimana, no? Oh, so usa kasimana. Nay, unsa may pangalan to ni mo?
11: Dominga Aber Gonzago. Gonzado, Aber Gonzado. No, Dominga Aber Gonzado. Taga asa na
15: Bunawan.
11: Ah, dari Bunawan Dabao day ka. Kaning unsa may finding sa doktor sa imong hadi ay?
15: Mga nagtabot kita ko.
11: Ah, wala. Pero unsa mo ito'y gibati ni mo?
15: Hangak.
11: Paghupong. So, muna nakita niya mga pinanggag. Ito siya ang uric o creatinin. Yang iyang hangak, naaman ni siya'y galuston mo ni mo hangak. Pero sa isa kasi man na ni mo nga cleansing, unsa na may nabati ni mo? Nga improvement. Ang imong hangat?
15: Hindi na po tayo.
11: Hindi na, okay. Naawa pa mong kagawas yung galuston. Pero katong ginapainom na to, no, super wonder tonic, mga kanyang mga pinangga, muna yung ginainom no nga, ang iyang hangat pinangga ni arang-arang, o niya naghimo o gipod siya cleansing pinangga. So, natay 77 herbal tea, o katong iyang colon cleansing tea, nindot imong kalibang ani?
15: Oh,
11: grabing kalibang niya mga pinangga. Unya, matod pa sa imong bana, kaganiha pa daw sa kabantay nga ni Kuyos na imong... Mo pa'y pagkabantay niya ni Kuyos na imong hupong sa tiil. Nay, kumusta ang pagkuan, paglikay sa mga bawal? Wala maglisod?
15: Wala man, okay lang mga
11: tao. Oh, basta mga gustong maayo, nagunay pumaagi. No? So, unsa may panawagan ni mo sobang nagmasakiton? Or lain pa yato, asa man ka na kay Balugdok Lagit Clinic? Ah, katao, mayroon po ng tabian ng mga silingan. So, may ngala na to?
15: Si Juan, si Jacqueline.
11: Ah, si Jacqueline Bastanes, mayong pagyuni mo. Ah, so na at least na ayon na siya, glory to God. So, mo to'y nakatabi ni mo, mo to'y nakaarigyog at Panabo Clinic. No, so mo ni mga pinangga, no? Na unsay panawagan nimo sa ubang nagmasakit?
15: Magpadayon lang ta kuan mga di pang
11: katuwa pa ka balo.
15: So wala pa nakalibalo ah. Kuan lang kay para makahit na kuan gyud. Manon lang ang bawal para mga ayo.
11: Ah, nya ay kalimot pinangga kay kada adlaw libre man atong check-up sa clinic, no? Nya bat nilang ninyo ang schedule ni Dr. Lagit para anamoy kompleto nga program. So mga pinangga, nay unsa toy utrong pangalan nimo? Dominga Abel Aber Gonzado. Okay, so mani mga pinangga, dagang salamat sa inyong pagbiyo sa pagpaminaw sa mga testimony.
2: Bawal magkasakit!
3: Bawal magkasakit!
2: Bawal magkasakit!
11: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga about diabetes nga problema, so niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus, muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus, muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so bisag asa ni ini mga pinangga, parehas raman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay, so mga pinangga, hinumdumi ang inang hinumdan manggod sa mga gipang diabetes tungod na nang hingaon kay mantikaon og taba. Pag-isgot ka nagtaba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ha? Tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So, gikan na mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay? So, in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag vegetarian, basta magsigi gani mo prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pag bambambabara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So, kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, mutong makataas sa imong blood sugar. Okay. So, mo ni ha, pag magisgot gani ka glucose dito gina sa processed sugar. Walay appeal ang kamis sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar, no? White sugar, magic sugar, brown sugar, mga pinangga. Onya kanang giingon nato og NutraSweet, Nutugen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So, ayaw kinugaong gikan sa biskuit, pan, no, mga kakanin. Ha, apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So, mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imubo nga himuon ninyo? So, kani siya mga pinangga, una-una moadto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naamang gud mo 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una, mag-cleansing yun mo para ilibang sa itong mga karaang hugaw din. Karon, unsaon yung pagpababag sugar, mag-detox mo, 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinobre na ito pinangga ang inyong kaunong na dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, mababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Oh, kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya, kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon. Di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. Katara paghimog pakbit. Unya, mga pinangga, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Usa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw, ayaw ilabay, mao'y inumon. Unya, ang lamian ng aluto, gata ng yon. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangag ba nimong kalabasa, butangag palya, butangag talong. Pili lang ka, puso o dabong sa kawayan. Anak, mga pinangga, ha, mahalo nimo dito. Okay, so muna mga pinangga itong mga pagkaumulas diabeteson, then simple lang ha, sabaw sa puso or sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot, ni taas imong sugar. Labi na, muupat, mo lima. Samot na niya, ilan na ni muna pag taas na kay blood sugar, ka ng blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jadjeron, ang lalaki, mukpilo na punog, dali na mga pinangga, mukupo.

0: Okay, hello doc. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kung gamiton ka sa imong bana, okay? Okay, so giingon diri. Inumdum ko ani mga pinangga. Kaning magtiya ka to. Binta to kayang bana. Na magiuban pinangga nga. Tanaw niya nga ang iyang bana mga pinangga. Nangabit. Nangabit iyang bana ba? So kung asawa. Nya pagkibalo sa asawa, pastilan iram na yung silingan. Silingan na po yung gikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katong banas, banas iyang kabit. Siya pre. Kung bulan nun pa, may mga nagmatay, pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong bana. Anak man na istorya sa bulan nun. Ay, mga pangga, nagsabot man sila. Manimalos ka ta, pre. Ngayon tong babae, manimalos ka ta, pre. Ang sama na to, mare. Sakit ta po yung magparis. Tuon, mga pinangga, nagparis ya. Basta kay isara siya mga pinawabtings kagabi. Ingon siya pinangga nga ay pre. Kanang kwan pre kay pastila nang iya dayon kumpare kay gilihian mo day kabayo na sobrahan sa 8 inches. Sobrahan 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo day tong iyang mare ni sugot na lang kabiton sa iyang bana. Kay ang sa iyang bana tama ra man kadako kaingon lagi iyang kumare nga pre. Kanang mondang na lang tag panimalos pre. Siya nga naman mre. Pwede yung sakita din ang imo. Gigabaan mga pangka, ha? Sa mo nang amping mo. Amping mo. Hello, Doc. Mga gingon dire, mga manicure. Ansan eh? Doc, nagpa-manicure ko. Unya, infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown. Sa doktor, infection no, naglaguman ingon sa doktor pution daw gingon diri sa top pution daw kay diabetic daw please tabangi ko dok ihumulog ini tubig oi paglaga dag tubig butangig asin og soka bayabas itry nimo isigig humol mga pinangga ang imong tiil ang imong asa nang naingron nga na infection katulo sa iskadlaw. Hello, Doc. Unsa man ang tambal sa 1 year nga bata. Nga giubo kanauntang ang iyang, kanauntang iyang, iyan lang ilibang ang plema. Magbuot, mampuga. Diba? 1 year old. Mga pinanggaan yan. Uban magana na. Kuruuton, gud yan tilaog pinangga. Aron iluwa, gyos bata. Kaya na may batang, di ka ba lumuluwa? Puro lang tulon ang nahibawaan. Pinangga, pwede rin magkasigigin ng mga apple juice. Pero namos bukid na may klabo, pugon ni mo prisko ng klabo, pinangga, isigin ni mo painom sa bata. Isigin ni mo painom, idrapin ni mo pangga, ha? Ang uban ini, kalibang, ang uban iluwa ganila, ang uban ni agig sipon. Unya, kanim batang giubo, so 1 year naman, basigi puli-pulihan in taon ni Kugos, dinalisa. Napaon na hutan, giubo, pinangga, ipahilot na. Kundi patungilag init. Init nga butilyan, dugan ug ang likod, okay? Wa naman tayo kung oras mga pinangga, maadyong pagpaminaw na lang ninyo, hurot.
1: Dok, ay sa dok. Ay kalagot, lamipunta kay maminaw da.
2: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic.
3: Okay, sa ato pong mga pinanggang tigpaminaw, ang ato ang Panabo City. No, mga pinangga, dalan padulong sa Pantalan. Ha? Unya, mulabay mo mga pinanggag unang kanto padulong sa Gaisano. Ang sunod ana pinangga, Rose Bookshop, then Fusion Gasoline Station. Then ang atbang ana mga pinangga, tuluman na sila kadagkong building na atas tunga kanang itom ang kolor. Mga pinangga, ang tawag ana A square building. Mauna mga pinangga, di ka maglibog ha. Okay, naman ay karatulas tubangan niya ang sunod pinangga, Panabo City Inn. Then na ada pinanggay magsigi cooperative sa ilalom. Then so

Lord na LBC, ibabaw sa LBC na ang Duklagit Clinic mga pinaga. Kunya, kada Merkulis, personal nga naa si Dr. Lagit. O Abril lang mga pinaga ang atong panabo, Lunes ra hangtod Biyernes. Sirado nagsabadog Domingo. Pero ang tanang mga clinic, Abril na Domingo hangtod Biyernes mga pinaga. Okay, so kana lang atong pahibalo ay kalimot, tawagi ang cellphone ni Dr. Lagit o di mo katuod ang 0-5-9-07-9-20. Kung tanawa kayo naka-flash na mga pinaga sa inyong mga screen. Okay, sa tanan na ito ang mga pinaga ng mga tigpaminaw, no? Sa ito ang programang Health Guardians para sa Masa. Kini si Dr. Lagit mga pinaga, nagpahibalo kaninyo nga ang atong clinic sa Tagum City nabalihin mga pinanga. Oh, kung gikan ka pinanga o CDS na bunturan or super highway mga pinanga, adjacent lang sa clinic. Pero gikan gani mog clinic, gikan mog palingki, no? Labi na sa mga nakaadto na clinic. With my cousin, I even kissed Aunt Lou. But if I ever had to make a choice, I guess it ought to be sick. But I'd trade them all, plus a gal down the road, for grandma's been the best. I'd trade them all, plus a gal down the road. Well, the best it gets is the gal down the road.

0: Tagum City. So, ayaw kalimot, no? Come one and come all.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na! Ang pagbaton ug maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabii ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Muntagad ug muati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City, and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mayong buntag sa tanan ay unto na day. Nagtuo pa kong buntag ron kay dugay ko nakauli kagabi. Nagikan mi na birthday. Mayong pagpanood to sa ato ang engineer si Kuya Walpe Orio na kagabi dito gid mi ning appeal mi sa iyang pagsaulog sa iyang birthday. Wa mo tugag pila edad. Happy birthday kuya si Kuya Walpe Orio. Nadungag na pong edad na og maayong pagpanuto po diha sa ato ang station manager nga mao si Ate Rose Bulpa. Ikaw ba na ito ni Speak Aslawa? Si Papa Kibs William. O sa akong partner, ha, si Kuya Mario Saladas, nga naimportante silang gilakaw karon na. Ha, nagkuyog sila ni Kuya Alan Pasong. Katong sa court, mag-uto ilahang importante po ito. Ilang giyat.

daw ni sa former municipal councilor nga mao si Nining Sakayan. Mabibo giring duha. Si Rolando Gamay Milaran versus Nining Sakayan. Libog kumbiyansahan ni si Nining Sakayan atong former municipal councilor kay kugihan po niya. Parehas man nila kugihan. Diba, mga kabida? Atong timbaya di atong MEO, si Engineer Alex Roda. Just long

partner in crime. Di ba sa basta? Akong idol, Inday Karing Pipi. Ha? Mana siya mga kabida. Akong partner ni. Ako yan na ni Lopi Guani. Kaya mga kwanin siya, dili po din yung bagong tubo. Naninilihas tunga-tunga kay ang mga senior naman ta. Musta ko diya kang madam? Ha? Kang madam Hannah Jean. Muna siya mga kabila di basta-basta. O sa mga kawan na tong mga midya nga kuya, si Kuya Dexter Visitacion. Nadias, Kuya O, Kuya Olivier. Muna siya mga kabida. Oga belated happy birthday day kang mayor, ha? Mayor diha sa lungsod sa Sawata ning probinsya sa Davao del Norte kang Silvano Banot Gahi, ha? Belated happy birthday mayor. Murag nakapas ko diya kagabi eh ba? Naa dito? Nag-abot dito. Muna siya mga kabida. O sa ito ang umabot po nga board member sa unang distrito di, sa probinsya sa Davao at del Norte nga mao si Sir Erap, ha? Joseph Erap Estrada. Salamat sa pag-viewing. Wala siya mga kabida. Akong gibiliban ani ni si idol Inday Karing Pipi kay og asa gyud si Kung Oyo mga kabida naagid sa dito, ha. Wala siya mga kabida nga believe gyud ko ani pero

Diyan si sikat. Apo dito si Lolo Jojo. Wala nga nabibor po ni. Abotos nanay, mama ni Kuya Wolpe. Apelya po's picture. Mana siya mga kabida. Bisang kusog kayong ulan, pero among giatuan dito si Kuya Wolpe. Atong giuban si Kid Libunaw, ang umaabot po nga board member sa unang distrito sa probinsya sa Davao del Norte. Mahing pagpaniyon to da sa itong board member, itong board member nga last term niya, si Pupo Estabil, si Kuya Pupo. Moraga, isa o duha ba ng last term niya? Pero murag bago, murag si Kuya Pupo orang last term niya mga kabida. Kaya ang bago niya si board member Kuya Nuno Iliot, si board member Lu Soy Bagyo. Apo niya si excuse me. Si Kuya board member Bung Ala. Og ang naginusarang babae das unang distrito, si board member Jin Ang. Mayong pud mo abi-abi ang iyang husband. Og da sa ikaduhang distrito, ito ang mga board members provinces Davao del Norte. Nadia, atong unahon si Kuya Orly Amit, ang nag-inusarang mubarug kung unsa ihang gibarugan. Mauna siya mga kabida, di basta-basta. Nadia si board member si Kuya Popop Catalan, ang pagya sa mga single mom. May pagpanuto dia Kuya Popop o sa iyang amahan atong kuya si Kuya Roy Catalan, si Kuya Gob Roy Catalan. Gob ya po'y tawag kay pagdagan na ni gobernador magod. Adya si Kuya Attorney Puloy Inad, si Kuya Al David Oy, ang ato ang board member. O kuya gihapon, halos mga kuya na mga kabida. Nadia si Kuya Attorney Jake Srilampagus. Muna ang napulo ka mga board member sa una o ikaduhang distrito. Sa atong mga ex-officio, hinganlan pa ba na to? Hindi lang siguro. Mga kabida, mauna siya mga kabida nga atuwa nga mga official dias probinsya. Og sa atong kuya pod, diha mo'y nagdala sa infirmary diya sa barangay Little Panay. Si Kuya si Kuya Duki Irani Pangilinan mga kabida. Di basta-basta. Oga kung itimbaya po si Kuya John Malinaw, mayo nga pagpaniud to di kuya. Og mo ato kakang Kuya John Malinaw naargid siya diha. Labinag mo padulong ka dito kang Kuya Vic Barrios. Mura siya mga kabida. Tuwang mga kinakusgan. Bitaw. Beres lungsod si Carmen, Nadia. Tong Nadia sa sanggunyang bayan. Ang nangulo ni ini. Tuwang busy mayor. Nga mao si Kuya Marcel Dodong Pirandos. Diha itong nga mga kuya diha, nas Kuya Joel Espina. Atong kuya po si Kuya Josephus Bonbor Lampagus. Kaya bago lang ning naindak mga kabida. Kuya

Ano siya mga kabida? Pero ato yung tanawon mga kabida. Atong mga kuya o ate. Oy nakoy amigo, nalimtan ako hapit. Si Danico Kabusaw, ha? Alias Dandan Dison, ha? Dison ang apelyido yun. Mudagan eh, ha? Magpapili po daw ni Dias Barangay Mabantaw Kapalong Davao del Norte pagka Barangay Kagawad. Ato po ning amigo niya ingon siya nga anang i-appeal po ko pa nagsadi, ha? Muna siya mga kabida nga ato pong atong i-mention lang good kay ato among good ning mga amigo, di ba mga kabida? Lisod man po kayo, di ba? O ga diha sa Santo Tomas na diha may pagpanuto diha kang akura akang kuya Ronald Di Maya ato ang municipal councilor last term ne, pero og atong pangutan-on si kuya Ronald Di Maya kung unsa iyang mga plano og panglantaw para Santo Tomas. Ang ihargyong tubag mga kabida ang Ginoo ra gyud ang nasayod, ha? Iampo lang to sa Ginoo kung unsa ba ang timailhan o unsa ba para iyahang sundon. Kung naabay timailhan, kung asa ba siya ibutang sa Ginoo mga kabida, manang iyahang gisulti nga ang Ginoo o ang katawhan ang nasayod para sa iyahang pagserbisyo unya sa lungsod sa Santo Tomas. Ha? May pagpanood to da, Kuya Ronald Di Maya. Di basta-basta, napatay mga kuya di ang akunsyan. Si Kuya John Batosalem, si Kuya Jujo, ha? Mantikilla. Arias, Kuya Eric Estela, si Kuya Joe Andamon. Taghana na halos na mga gila, mga kabida. Abo to si Kuya Dario Romano, unsa na po kay plano ato. Napadya ang mga former councilor, ha? Katong napadya si Kuan. Kuya Rini Landasan. Unsa na po plano ni Kuya Rini Landasan? Basig mo balik ni pagka municipal councilor. Ah, napadya ang busy mayor. Di pa sa basta. Busy mayor dati. Kaya si Ricky Inudjuan. Murag nakoy nadungog mga kabida na mabalik daw ni pagka kapitan dias barangay poblasyon mga kabida man. Di basta-basta. Tigaragod mga kabida. Inana ragi na siya mga kabida. O na siya. Oga sa mga membro sa TFC kung top 40 cooperative sa sudat sa Tagum mga kabida. Mayo nga pagpaniunto dia. Natay produkto din eh, ha? Ang atong GCAP Dayong Mutual Assistance Program. Apil na mo. Tawag na mo sa number 0985-524-8588. Ha? Atong balikong para sa dayong. Ato na siya kay para paapilo na itong mga katawhan. Bisag na na mga dayong, ako member may hapagos Tagum Co-op na aman na yung burial assistant niya. Pero niapil niya pong kos mga dayong. Ha? Kaya para ang nahibilin, di namang problema. Diba mga kabida? Muna nga atong himay-himay yun, nga. Oga diha sa dayong, ha, dari si Kuya Gob, ha, ang si Kuya Carlo, ha, Carpio ang manager diha sa dayong sa GCAP. Diha si Ate, ha, si Ate Jess Sabon.

Sa si Jen, si Ginny, ada si Ate Rose, si Ate Shie, si Ate Shie, nga kabalis. Napato dia si Roberto Angon na Chavez. Kini daghagdala ni, na si Peter, na Glorious, ana tanan abot ang appeal bang good life ani ha mao na siya mga kabida di basta-basta mao lang atong tanawon mga kabida ang atong oras alas 12:57 na mga kabida og ato sang itimbaya tong atong LTO di basta-basta. Ang pan mga kabida, ato ang LTO, Region 11, Regional Director, ay magpanito dia, kang Kuya Atorne, Ernesto Rafael Robilio. May magpanito dia sa tanang taga-LTO dia, sa regional, na, sa Davao City da, sa Region 11 na may problema ato lang mo dito LTO des Davao o na ang region na to mga kabida na ipahabol ko ya mga tata ang mga kabida medyo napupos na atong oras salamat kayo sa inyong pag-uban sa atong usak ka oras at programang marka sa kabaranggayan ha sa ngalan sa kong kawans Kuya Mario Saladas kininyohang bata-batas hanginan upos na gyud ang oras manamilit na si Kuya Kaloy Pahuta daghang kaayong salamat o bye-bye mga kabida.

0: Clay Gel Coffee. Adlawman o gabi, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, Nung Leading Radio Station, ug sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, pirmi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Handumanan sa akong kagahapon, mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Inyong mabati, dinhi lamang ni ining istasyon

11 na ang atong oras. Maing hapon, maing pagpaminaw kanaton tanan sa kamalandong kahaponon. Orag dunay pag-ulan karong mga orasa siguro kay landong kay isgawas. Kumusta man mo? Adlaw nga Huwebes na no? Dali aras adlaw oy. Kilab man lang. Dali ra kayong adlaw miligid, dali ra kaayo ang mga oras sa atong mga gimbuhaton, dali ra kaayo nga ano bang mapagani pagka Lunes. Huwebes na, dain ugma Friday na sab. Mao nang ang uban mga palangga. Murag magkaingon nga dali naman siguro tang matigulang aning kalakihan eh. Kiberti naman nga dali as panahon. May pagpaminaw, Pizza 30. Dining bulan sa Hulyo tuig 2026. Laing adlaw, laing sender, ang ato karong hatagan o kinabuhi. May pagpaniudto dais na ng mga naniudto karong mga orasa. Gatong ulahing naniudto, gumikan kay ang uban lagi ang diet-diet man. Ayaw mong diet-diet din ha. Kay delikado. Matod pa nila, basig mapas mo, uniya, mamara na hinog eroplano. Kung kadaot niyan. Kumusta ang atong mga tigpaminawan? At tangin ninyo ang atong tag 5,000 pesos sa atong mga authorized dealers, sa atong mga products. Next week na nato na tawgo na sab atong i-mentions kanginan aron sa ingon ni Ana. Ato na sang mahatag sa atong mga pinalangga nga tigpaminaw. Sa atong mga authorized dealers, sa atong mga products, ang mga Nungladings product, ha? Ingon anak mo ka pinangga, ingon anak mo ka special na mo, nga appeal gud mo kanunay. Dili lang kay dealer, nga dealer lang mo, kundi dagha mga benefits nga among gihatag, mga pabor nga among gihatag ninyo. Sa ato na mga authorized dealers, ha? Gatong na'y hospitalization nga 5,000, unia simbako doon ay mahitabo sa itong kinabuhi. Doon na say 10,000 pesos. Basta mo lang gito itong timanan, dapat nga updated lang gito. Bisag tulo kabuan, nga doon na lang gito ay na-purchase, isip usa ka dealer, mahimo na siyang basihan aron maklaim ang atong mga benefits nga among gihatag, among gisaa diha ninyo. Hello sa ato mga tigpaminaw, mga nagkalain-laing mga FM station, Nungladings Radio, Nungladings Infinite Radio. Like no one else can do. Kato mga nagkakalain.

0: Now, kaninyong tanan, salamat kaayo sa inyong suporta kanunay. 90.1 nung Lading Infinite Radio Butuan City. Ang ato mga higala di karon. Kato mga nangutana ha. Sa ato mga nung Lading Spradak, itong Power 10 Pro Bike Capsule, Clay Jill Coffee, Jassie, nung Lading Essential Oil. Unya, naanarabatay Clay Jill Capsule. Itong Clay Jill Mix Herbs Food Supplement. Capsule na siya mga palangga. Sa basta-basta mga sangkap niya, na siya black garlic, na siya serpentina, na siya sambag-sambag. Lima ka mga major nga mga sagol nga dili basta-basta. Grabe, makahatag kaayuhan sa itong lawas. Unya, napag-ialingatong. I-search gayon ninyo mga palangga kung unsa siya ka dakog tabang nato. Ang alingatong, ang black garlic, ang sambag-sambag, muna isagol sa Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kapsula na siya mga palangga. Available na unya na ha. Pwede ninyo atuon ang ato mga store, ang ato mga station ing nang mapalit mi atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kapsula na siya. Atong siron mga pinalagatig paminaw. Gato mga naminaw din ha. Hello days mga taga Agusan del Sur. Ilabi na gyud sa atong station diha ang Nung Lading Infinite Radio 91.1 Nung Lading Infinite Radio. Daganta mga listeners diha sa San Frans 100.1 Nung Lading Infinite Radio Butwa San Francisco Agusan del Sur. Ingon man diha sa Valencia City 91.3 Nung Lading Infinite Radio Valencia City Bukidnon. O sa mga Nung Lading Radio, Nung Lading Radio 104.1 Iligan City 90.3 Nung Lading Radio Pagadian, Nung Lading Radio Kidapawan City 107.9, 99.1 Nung Lading Radio Digo City, 97.9 Nung Lading Radio Aurora. O sa atong mga partner FM station, mga Infinite Radio o Infinite Light FM, Infinite Radio o Light FM sa atong mga partner FM station. Salamat kaayo ninyo ha sa inyong pag-connect kanunay sa atong handumanan sa ang kagahapon. Ang atong sender, usa ka babae, atong siren karon taud-taud. Na siya song ay ingi pangayo sa mga sugilanon ato ding masiren karon taud-taud mga palangga sa atong pagbalik. Ug syempre dito kalimtan ang atong epektibo garantisado mga produkto nga mo'y naghahatag o kinabuhi sa atong tulumanon.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Uy, Satan! Di ko na makaya!
3: Kasayo ba di mong naluya? Asa man ang imong resistensya?
2: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka, pero daog di mang kakapuyon.
3: Tugod kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kaniyo?
2: Power 10 Pro Bio Capsule? Inood ka na higala. Ang Power 10 Pro Bio Capsule garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa itong kolon o sistema sa itong lawas. Ipaggawas ang toxins o monormal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kidney. Mupugong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
4: Pagka-power good yan?
2: Power good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Yapa!
4: Puska lang, Papa, oy!
2: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Pro Bio Capsule. Di ba, mahal?
4: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapay hay-hay.
6: Mas power si Mama!
2: Power 10 Probio Kapsula. Mapalit sa tanang butika ng lading products authorized dealers. Tanan nga

0: Angel Store ug niining istasyon.
1: Han, nanay init tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
2: Sige, Ling. Aron mainita na akong tiyan. Bloated ka ayaw akong paminaw.
1: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
2: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
1: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, o all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
3: Isip inahan. Kinahanglan gyud na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
4: Isip amahan. Kinahanglan gyud ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
5: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
6: Bisag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
7: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
8: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
7: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
9: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas?
10: The natural way? Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
11: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
9: Ang Clay Gel, usaka powerful blend of 5 herbal extracts na ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas na ay alingatong extract na tradisyonal na gigamit aron musuporta sa kidney health o makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Na ay Serpentina Extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Na ay Tanka Pedra Extract, nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang Black Garlic Extract, rich in antioxidants nga makatabang sa pagbaligon sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre, sambag sa Extract, traditional nga gigamit aron mo suporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clay Gel Mix Herbs supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant ug anti-inflammatory support.
12: Ayahula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas.
9: Start your wellness journey today
10: with Clay Gel
9: Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected.
12: Ang dambanan sa mga nagbalatian.
9: Clay Gel Mix Herbs.

0: Ang atong sender usa ka babay taga Cagayan de Oro City. Ato ning siron karon taod-taod amang sugilanon apan sa dili pa ang Power 10 Probay capsule ayo kalimti ninyo ha. 30 minutes sa dili ka pamukaon. Inom ka nining Power 10 Probay capsule din dunay 10 powerful ingredients. Yung kalimti ninyo ang mga ingredients nga naa niya na siya probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, protocola, cranberry, turmeric, moringa, unya rich in vitamin C ba. Ang Power 10 Probay capsule dakong kahimuan sa itong lawas, especially ni ato mga diabetic, high blood, ato mga palangga na to nga constipated, dili normal ang pagpagawa sa hugaw, mag-blotted kanunay, mas maayo nga mag-inom ka sa Power 10 Probay capsule. Daghan kaayo ang mga natabangan nini. Kung epektibo kay nga kapsula, labinagyod nga taas kayo siyang antioxidant. Katong dunay mga tumorsis, bukol-bukol sa lawas, mas makatabang. Mag-maintain ta sa Power 10 Probay capsule. Mas maayo nga managang tandaan. Kaya lagi, karong panahon na mga palangga, daghan kaayo mga balatian. Niya di ba magpili ni edad. Bisan pa o batanon ka pa. Di yun ka makalikay. Ilabi na kung magpasagad ka sa mong kagalingon. Mong lifestyle. Kaon dito. Bilar din hi. Bilar dito. Inom. Bisag unsa nga bisyo. Biblikal mong gina. Kung imong laglagon ang imong lawas. Laglagon sa kas Ginoo. Nasayod ka ba ang imong lawas templo sa Dios? Si bisan kinsa nga mulaglag nini pagalaglagon ko sab mo nang atong ampingan ang atong lawas kita ra man sab ang makabenefits nini kun maitag lawas no. Ikay tas mga pagkaon nga makadaot, fast food, junk foods, mga pagkaon nga daghan kay mga preservatives. O sana nga makadaot sa mga organs sa itong lawas o diya magsugod o niya ang mga balatian. Ayaw kalimot, Power 10 Probio Capsule. 30 minutos sa dili ka pamugkaon. Inom ka dayon sa Power 10 Probio Capsule aron dali o paspas ang epekto sa maong kapsula. Naas mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Especially ni atong naas sa kabukiran, pwede mong mo ato sa lungsod sa mga butika or mo visit mo sa ato mga sibiyaan or mo adto mo sa ato mga clay gel stores. Ayaw kalimti, Power 10 Probay Capsule. Ingon man ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Gusto kag mutilaw o kapi nga lamian kaayo, makatagbaw. Unya sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Sa pag-inom ni mo niya na imo makita nga healthy coffee siya, ma-determine dayo ni mo nga healthy coffee ang clay gel coffee mix tungod sa malunggay o chia seeds nga diha makita ni mo. Ayaw kalimti ha! Pangalan niya clay gel coffee mix. Kung gusto ka matagbaw sa kape, gusto ka og lamian kaayo, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang atong pinakabag-ong clay gel mix herbs food supplement. Lindot kayo na nga kapsula. Kaya ang mga sangkap niya sab, na ay mga sangkap niya nga magkaingunta nga dili pud basta-basta. Kanang black garlic, kanang serpentina, sambag-sambag, alingatong. Grabe na magkatabang sa pagpakondisyon sa itong kidney, sa itong atay, o niya taas sa antioxidant. Kato mga high blood, tungod kay doon na siya black garlic, the best kaayon ni atong clay gel mixed herbs food supplement. Naanis sa mga butika na! Ingon man sa ito mga clay gel stores. Inga lang palit ko clay gel mixed herbs katong kapsula. Kaya aron masulayan ni mo mga palangga. Ang atong Jassy Vitamin C Plus Zinc, nindot nga tulog, lawas, nga baskog, basta magka-Jassy ka everyday. Maintain ka sa Jassy capsule ha, nindot nga tulog, dili ka dali, taptag balatian, mas makalahutay imong lawas, kondisyon ka, mas makadesisyon kag insakto, relax sa imong panghunahuna, kung mag-maintain ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc, indot nga lawas, kondisyon nga panguto, kung syempre mas makalahutay ka sa imong inadlaw-adlaw gibuhaton. Mag-Jassy na everyday! Aron everyday okay, Jassy Capsula ay galimti. Ingon manong lading essential oil, haplas nga humot, nga manuhot-suhot sa atong kaunuran, kaugatan, nga ba feel, ginato ang kanindot sa haplas. Ang nung lading essential oil, humot manggod siya. Duha man ni ka variant nung lading essential oil nga lagundi, nung lading essential oil nga peppermint. The best kini nga haplas, halang-halang siya nga bugna-bugnaw nga inighaplas nimo, manuhot-suhot sa imong kaunuran, kaugatan nga ma-feel gini mo ang kanindot. Ma-relieve ang imong mga pamaol, pamuypoy, mga panakit-sakit, mga samad, mga skin diseases. Sulay ang nunglading essential oil. Ang mga partner niya, nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil para sa mga kabuhiunon. Ngunit man katong magpanlipong, gamit sa haplas nga humot, manuhutsot sa itong kaunan kaugatan na pagkanindot kaayo. Nindot na nga haplas tungod kay may gigamit yun. Ang atong nunglading turmeric balm partner na niya o nunglading relaxing, hindi-hid lang mo gamay kung ugaling kabuhiunon mo magpanlipong mo. Ang Viscomac eye drops alas sa tinaw, klarong pananaw, patuloy ang inyong mata, labi na ni atong magsigilag lamtaw sa gadget, sigilag painit, abog pagis kadalanan. Mas maayo nga managang tandaan, patuloan ninyo sa Viscomac eye drops alas sa tinaw, klarong pananaw. Viscomac eye drops. O nga atong clay gel papaya soap, pang pahamis ni nga sabon, doon ay papaya, doon ay collagen, o syempre doon ay gatas nga mo maintain sa pagpaputi, pakini sa atong kutis. Kutis artista, kutis porcelana, basta maka clay gel, papaya, wealth, collagen and milk. 10 times power whitening. Ang Gromate para sa inyo mga kids, 1 to 12 years old. Gromate multivitamins. Ang bata, dali kaayong makasabot sa klase, makapataas sa bata, unya nindot kaayo ang Gromate. Healthy si baby, dili sakitin. Og syempre, di na pugsunon og kaon unya sayo kay matulog panahos kagabi. On i-Gromate guna ninyo, Gromate multivitamin syrup for kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Gromate multivitamin sa inyong mga kabataan. Ato na hatagan og pagdangan. Sugilanon sa usa ka babayi taga Cagayan de Oro City. Atong siron abang sugilanon aron sa ingon na ato ning mahatagan og kinabuhi, mapadungog sa kinabag ang katawhan og syempre makakutlo tani ning pagtulunan. Sugilanon sa usa ka babayi.
1: Handumanon sa

0: Day, naas mama ni mo.
1: Uncle, may lakaw ba to na ay giadto sa lungsod?
0: Amo ba? Ikaw man to'y bata li nung kardo, no?
1: Oo, uncle.
0: Dagko na gud mo. Sa una, gagmay po kayo mo.
1: Onse toyo din ni mo, uncle?
0: Ay, ngutana ko niya. E naghisgot manggut mo siya. Nga, patabangan doon niya ang bata. Kay gusto ko no, mo eskwila. Namang ko'y kailan ako dito. Nga, mugasto.
1: Ako to'y imong gimin, uncle. Ako'y giingon ni mama nga, interesado nga mo pa dahil nag-eskwela.
0: Oh, mo ba? Oh, maayo hinoon. Abi ko ba katoy mo bang iksoon?
1: Nangamin yun ang uban. Duha na lang may angwa.
0: Oh, ingnan lang mama ni mo dito. Nga, okay na to akong gisulti niya. Dito sa lagindingan, naid akong bahay din ha. Muli ako ako mahibaw, asa ka para padayo ko sa doon lang masabag kagayang di oro. Ikaw kung usay plano ni mo.
1: Willing kayo ko, uncle. Salamat ha. Ingnan lang unyan ako si mama kun makauli. Nga, okay na tong iyang gihangyo ni mo.

0: pag-ayo-ayo nga to. Layo-layo ba na? Di kay ka makapauli din sa to ah. O, ayaw biyay palabis trabaho ha. Mo relax-relax ka sab. Huna-huna ah, nga lawas mo'y puhunan. Nakasabot ka, Hara?
1: Yes, ma. Mag-amping sab mo din eh. Basta mapuhon-puhon, makahawas rigit ka.
0: Ay, anad na kuniining ingon-aning kalisod. Sa una pa lang, ikaw, huwag ang imo mga mag-igsoon, maningkamot mo para sa inyong kaugalingon.
1: Ma, gusto na mo nga mapatry sab ni mo ang mga butang wala ni mo masulay.
0: Ayaw na lagi naghisgot eh. Kaya ra na ako ning tanan. Sige na, kay manggunas akong tiwas. O, pag-ayo-ayo.
1: Ma.
0: O, gigakos bang ko ni mo.
1: Kundili kinahanglan ngay mo o ni. Gusto ko magpabilin lang din eh. Tungod ni Papa. Na yun, Anita. Diyan ta ako mabiya din eh.
0: Ay, natong basula itong imong amahan. This is Johnny ah, nga mabiya na to. Ugwa na sab siya'y balikan pa din eh. Nakasabot ka, Hara? Hara?

Nung lading, nakalarga ko padulong gitikas likindingan. Dito ko, nag-working student. Kaingon kong dali lang, pero lisod kaayong akong naagian. Gawas nga giming ako sa mua. Dili sab ingon nga maayo ang akong pagpuyo ngadto. Pero, giagwanta lang nako. Nung lading dili malikayan, nga kanang lisod na kayo ang kinabuhi, mahinumduman ko,

0: Oh, ibu do bang gihinluan dito ang kwarto nga gipambutangan nito mga butang nga wa na magamit.
1: Yes, sir. Hinlo na. Gimap na nako. O, pwede na tong puyan dito?
0: Sige. O, ikaw, nakakita ka na bang kaplastaran?
1: Sir, dito naman ko sa kusina makigdaan.
0: Kusina? Uy, di na higdaan na ng kusina. Naay bakante dito. Ipagawas lang tong iro. Ikaw mo mupuli dito. Dako to. Ipahimo to dako para kwarto sa ako mga iro. Pero pwede na ako magpahimo to sa gawas. Dito ka. Dili ka?
1: Sige sir. Kung may pagbuot ninyo, dito ko. Mo higda na dili na sa kusina.
0: Mas maayo hinoon. Sige, may nalagkasabot ah. Diyan ka na.
1: Dito ko sa higdaan sa iro. Matog. Mura man ganito. Halos nga dili mahigdaan. Ingon-ingon pa nga, dako ko no. Pilargoy kwarto sa iro. Ako lang itong hinloan. Daan na raba to. Dito na ko na kumuhigda. So good on yung gabi eh. Okay ron datok sa kusina, balag na kang lamok. Akong hinloan itong balay.

0: Kayo niya ko ha?
1: Motoral ba kong iskulahan, ma'am?
0: Ang akong gisago, mo'y tumana. Naakad ni sabay. O naabasag to isago silang mami ni mo? O pwede ba? Mura kang dili working student.
1: Doon na ba sayop sa kung gisuot?
0: Yes! Mas sexy ka pa kaysa nako. Basin inya ha? Kung kanyang gipang labahan ni mo mga sinina nako, imo nang gipantaguan, o basik imong gipang suot na?
1: Ma'am, dilisan nako na mahimo eh. Bisag ingon ani lang ko, pero dili ko mo gamit o mga butang ang dili ako ah.
0: Nga naman. Di ba? Tanawa ko na imong attire o. Mulag si Kinsa. Trabahoan na to.
1: Unsa na malay gusto di ay niya. Nga magsuot lang kong trapo. Magsuot lang kong sinina nga buslot. Lainasab nila makunahunan ako eh.

0: Jaba mo sa ka, Jeb, ha? Sakay na!
1: Mayon tang isakay. Pero, ulam ko'y kwarta. Magbakli-bakli lang ko.
0: Hoy, kasi bakay na. Ikaw, usakay ka. Asam ka na eh.
1: Pilay pliti.
0: Pliti? Huwag ka magkasuway, Jeep din eh. Bainte.
1: Salamat na lang.
0: Tepa, asa ka ba muhunong na eh?
1: Dito ra sa lagindingan lang amo ah.
0: Sakay na lang niya. Bahiyo o natin ka?
1: Tinuod ka, tay?
0: Oh, sige na, kaya mo larga na ta. Bilay budget mo niya.
2: Usa na, Kol. Larga na.
0: Kajon sa, kaya nagsabot mo din eh. Kuhangan pa ang gawin pa sa iro.
2: Larga na lang ta. Balag din yung sitting kaya napaka-importante yan doon.
0: Larga na ko, no? Sige. Ismugay yung gamay. Dahil sakay na niya.
1: Tay, 5 raba niya akong court.

0: maay ho na ato ni Loy. Kinsa ka ito nag-drive? Basin kon. Iyan, siguro itong pag-umangkon. Singko lagi, paplitin ako. Naluoy siguro siya. Naagay mga tao nga, kabalo sa mulan tao. Mga tao nga, kanang, uwiling mo tabang.
1: Dali ako gawas una din eh.
0: Gitawag na sab ko. Saan mang orasa ron?
1: Gawas una, nakoy palapahan. Importante ka ayo. Sige na.
0: Sige ma'am. Imbis mo higdaan ako. Alas 11 na mas gabi eh. Mumata para bako katlaon.

Marigiglo po kumaglakaw. Wala na yun ko makatog. Uy! Ting pa. Kato ng tigwa nga. Maukit na. Kato ng tigwa nga. Nagpasakay na ako. Naasiguro di ilang shop. Kay... Naaman ang ilang jeep. Nga kato akong gisakyan. Mutabo ko. Kaila pa baka na si Manong nako. Muhapit ko. Naardit lang siya. Duol din sa akong gipuyan.

0: sana lahat
1: naman. Uy! Ikaw, Modena.
2: Ah, naadain yung shop din eh, Manong.
1: Ay, siya, amu-amo.
2: Ah, katong driver? Imo tong pag-umangkon?
1: Ah, di oy. Anak to na ko. Sa una ako driver. Pagkabaw niya, kaya wala mo siya mag atong skwila pa na yun. Siya na po'y nag-drive. Ako na po'y konduktor.
2: Mao ba?
3: Oh, layto niya.
1: Oh, kaya dumdum pagkaan eh.
4: Wala. Kay nga ano pa?
1: Katuloy nga itong ipasakay ba? Katuloy 5:15.
2: Salamat kaayo. Buutan kay imong papa.
4: Yun na naginis papa. Pero, dili may halata nga mag-ama.
2: Bitaw, nakadungog ko. Nag-angkol ka niya.
1: Ituyo to na mo. Kay Aaron, sa trabaho, walay amahan, walay anak. Magsugo ay rami anak. Kung sa'yo maka sugo na ko. Oh, mutuman lagi ko. Munang angkol ang itawag na ko. Basta naami dito. Terminal.
2: Mao ba? Kuya, usap kaayo.
4: Siya ang nag-sugo na ko ni anak. Aaron ko no, dili magsalig. Sa kanapitan ng puyo?
2: Kanang naida kong bay sa atbang?
1: Oh, diha ka na da kong bay sa atbang? Ha! Dugay ka na diha?
2: 3 years na.
1: Uy, nakagwanta ko rin din ha? Pastilan, ngilad ka na kinaiya.
2: Ha?
1: Tinood! Suhito ko ala, ngilal na kinaiya kayo. Pero, ilib ko rin mo. Giusama ni mo nga, nakalaho.

0: One year na lang, cute. Magkahuman na kong eskwela. Oh.
1: Mo, eskwela ka na?
0: Naa ka din eh.
1: Talo kong ipark ang jeep nga to. Wala si Papa. Nakita mo guti ka nga nagbaktas ka. Sakay na lang sa jeep. Padulong ko syudad.
0: Wala ko i-plate eh. Mohang yun nasab ko.
1: Okay lang na. Importante nga makasakay ka. Today, Noli. Noli akong pangan.
0: Hara.
1: Higala na ta.
0: Sure. Thank you kaayo ha.
1: Oh, kuha ko na kong jeep. Dari lang pagatang ha.
0: Sige. Maayuhin noon kinataamig ko. Og driver og jeep. Malibre na sab ko karon. Magpaabot ko din sa akong gitindogan. Ni backing na siya.

0: Ara, te-ai pe una?
1: Noli?
2: Kita gan ka paglawan sa mong amo?
1: Singkwinta ang simana.
2: Singkwinta? Dinhi pa syudad? Moro dilin na kwarta na singkwinta. Sa kaadlaw ng gastuhon din eh.
1: Oh, wala ko'y mahimo. Sila'y nagbayad sa akong tuition.
2: Grabe. Oh, imuha na.
1: Noli, ayaw na uy.
2: Diyan na ni mo. May na lang na makasto ni mo.
1: 200?
2: Oh. Duhata na.
1: Ayaw na lagi. Noli, bago pa ta nagkaila. Basi magkaingon ka. Manggamitay ko.
2: Ayun na kuno na, apa. Duhata na. Itaw. Naisigutan ka na mo ni Papa. Nilang Mama. Nga ikaw mo'y nakasurvive. Dito atong atbang atong shop. Nga mong gitrabahoan. Kaingon sila nga grabe ka ka survivor ko, no?
1: Abi ni mo, Noli. Grabe ang among pamuyo lisod kayo, mi. Ula rin na sa kuminking akong naagian. Og dili pwede nga. Musurrender na lang ko ingon anak kadali.
2: Diha, may believe ni mo. Dili lang kay mga 20 kabok ang nagikan din na. Kikasagaran sa kumang kaila. Nakapuyo din na. Karabi ka mang hiladog kinaya. Pero ikaw, bilahutay ka. Parang believe ka ikaw. Believe ka silang mama o si papa. Oh, duwata na na. Imo ng 200.
1: Noli, thank you ha.
2: Okay, sa pa yan. Og, og mapon, invite ka. Birthday na ako. Silang paparag si mama, mga onra Miss Gawas.
1: Okay lang.
2: Hindi good okay. Og ma, dini ka lang. Pick-upon lang ka na mo, dini. Oh, sige na, kay basig na ipasayro. Nang 200 oh, diha ka na.
1: Noli, thank you ha.
0: O, isa pa yan.
1: Itago na ko ning 200 pesos.

0: Good una. Ma'am. Nakaibaw ka ba? On sa hinungdan? Nga naglalis mi ni Mami gabi eh? Wala. Tungod ni mo? Ma'am, gilaparo ko ni mo. Imong agi mo'y among gilalisan? Kay, gilamo-lamo ni mo. Ma'am, wala na kong gilamo-lamo. Namoy mga bisita, di ba? Wala na akong makaapas tungod kay nakatawag na ko na pa ko'y klase. Muna wala na ko mahinlo eh. Muna din ha, kay danghag ka man kanit mong nang. Ano ba? Ang ngayon inot na din eh. Saktan na sa basin niya ha? Basig mo report-report kag asa? Nikapulingit ka na? Angay lang. Nga masinati ni mo na. Ansa man?
1: Ma'am, please. Ako nang bantayan sa nat. Magpaabot na ko ka na sa among mahuman.
0: Dapat lang. Di kay magbinulakbol ka din eh. Bantayan ka? Ikaw hinungdan yung lalos mi ni Mami. Murag mo action pa siyang laban mo. Pero, dili to siya kabuot. Kanan siya akong himuon ni mo?
1: Kasakit sa akong nung mahilamos ko. Ginudnud kong maayo niya nga to.
0: Dito sa sahog nga ilang gihugaw-hugawan.

0: Selamat kita ikan mai.
1: Ai, on nak lalu tersok dek ha.
2: Why problem ma?
0: Ai, on say. Oi! Hara? Oi, nausa ko nang agtangi mo ay? Nadagma ko manang. Ay, luuya sabgini mo ay. Hoy, akong anak, kaibaw ka ba? Nakatrabaho na dito sa Airyland. Amo ba? Manang ka itong magtabang-tabang ni mo din eh. Oh, may nang trabaho dito ay. Ikaw, kanusam ka mo human ka ay? Sunod, mga 7 siguro, nag-extend pamanggod ko, kaya wala na ako makuha ta ng subject. Ay, luuya gining working student, no? Ay, ing na unya ko. Kon, kanang gusto ka mo trabaho dito sa Airyland. Kay, i-recommend ka sa akong anak na amoy nagtabang niya. Ay, iam tong amos una. Mayuhon kayo. Taga Cebu to, pero nakapalit nagluna din sa Cagayan. Mao ba? Manang?
1: Oh, unsa man kursunada ka?
0: Depende lang. Pero, gusto na ko i-try na. Puhon kun mahuman ko. Bas hindi ay. Ah!
1: Bitaw-bitaw ay. Abi ni mo day. Lipay be ako. Diyas luyo. Napalit na mugun ana mo. Gibayra na sa kong anak. Kay, nakasweldo naman siya dito sa Airyland.
0: Maayo ka man nang no. Buutan ng imong anak. Pangandoy sab na ako na ni mama o ni papa. Nga puhon. Makatabang ko nila.
1: Ay, bisag biyaan mo si imong papa? Nagkunahuna kagyapong mo tabang ato niya?
0: Dili na ko padunggon si mama, pero ginahuna ko bisag unsaon. Amahan gid na gihapon ako siya. Kung magkita mang galing mi.
1: Ay, nakunauna as papa ni mo ay. Si mama ni mo mo yun nauna-una.
0: Noon sab.
1: Ah, sige na. Mga una po tag si kwati ha, ane. Dali na.
0: Sige manang.
1: Ah, dali na yun.

0: o ako makatuong. Mahuman ako karon. Pero subo lang. Kaya kurang usa. Wala man lain is kahit na ako. Pero dapat lang asabte na ako. Naata na ng ilang pamilya kompleto.
1: Oh. Anak?
0: Ma? Ania ka?
1: Congratulations.
0: Ma?
1: Oo, nagpangutan ako kung kanusa ka mo human. Nabawabi akong pangukay. Aron lang ikasuot na ako sa imong graduation.

Nung lading abi ko, walay musabong na ako o garland. Walay mutaod na ako sa akong mga award. Pero may kalitog to nga si mama. Kana bitong inahan nga nining kamot. Maumao in taon to niya, pangukay, aron doon nalay masuot. Og makauban ko sa adlaw. Pinakamalipayang adlaw nga, nakatapos yung eskwela. Ula in taon makaadto ako mga igsuon. Kay lisod manggod kaayo na nasab sila yung mga obligasyon sa kinabuhi. Pero ang importante yung naa si mama, nawasan gid in taon ang akong kaguol. Lipay gid kaayo ko nung lading. Nga si mama, ang nahimo na akong kauban ni atong panahon na.

0: Misugot na masib sila nga. Muundang na ko. Maayarasap. Naipos na masib na ako kung mga singin na ay ko na lang ko nagpalit para sudlanan atong uban. Magdali ko.
1: Hara?
0: Noli?
2: Congratulations, day. Huwag kong may bawang, ha. Ni-graduate ka na. Mula ako na dunggan.
0: Salamat.
2: Ako regalo ni mo. Marayin mo na. Dawata.
0: Salamat. Nag-effort ka pa.
2: Siyempre naman. Ni-graduate ka na, God. Dapat lang, ha. Nakay madawat. Nga-gef. Ikan na ako.
0: Unsa ni?
2: Bantawa.
0: Nakaputos mo kong maayo. Excited ko. Unsa ni, ha?
2: Bantawa lang. At makita ni mo na.
0: Bantaya kung unsa ni.
2: Makita lang niya na ni mo.
0: Cellphone?
2: Paray mo na.
0: Pero, Noli.
2: Awan ang kitiguman. Wala kay cellphone, di ba? Dapat nga na kanyang magamit ng cellphone labi na nga graduate ka na. Huwag dili na pwede nga wala tayo gamit ng cellphone. Importante kayo na karong panahon na.
0: Noli, salamat. Salamat. Nakahinumdum ka.
2: Okay lang, oy. Wala problema ka na. Sige, okay. Biyahin ako. Good luck sa sunod ni mo. Nga, himoon. Muhawa ka na diya, di ba?
0: Last day na ko karon. Nahipos na ganin ako ubang mga gamit.
2: Mau gani. Sige. Diyak ka na.
0: Noli. Salamat og ing na si Papa nimo. Salamat sa tanan.

0: Gij... Oei! Dayara? Nang mi balik ko din eh. Ay, mi graduate ka naman ko, no? Di ba mi ingon ka? Nga... imo kong tabangan? Ing imong anak nag-abroad? Ay, husto. Ah, ingon ani ha? Ah, tawagan ako akong anak. Dayon, kung unsa magani, sundalo niya mga requirements, ha?
1: Ah, sige. Nang, ako nalibahalaw niya ni mo pohon.
0: Ay, ayun na ko na. Importante makatabang ko ni mo.

Nung lading, lisod man, daghan kay mga Byronon. Pero yung pangitaan na paagi. Mitabang gidpot, katong nakailan ako dool sa akong giskulahan, nga dunay gamay kananan. Nung lading, uwa ko damhanga, makalarga ko sa nasod. First time gina ko itong sakay o plane. Nga uwa gyud, uwa gikoy duka-duka bisan gamay, hadlok ay ko. First time gud nako. Nung lading, grabe na akong lipaya. Way kabutangan ang akong kalipay. Naabot ko sa Ireland. Og nakatrabaho. O kanya...

Na, nakit ko din si Erilyn. Mag-start na ako sa akong trabaho. Kaya ba ka na ako? Noon, wala may trabaho nga. Dili na ko. Makaya. Nakaya gina ko itong sa una. Nang dinhi pa. Namalit na ko mga gamit. Ready na ko. Nang matrabaho. Tugnoro pa kay din napita. Basta first sweldo na ako. Ipadala.

0: Katugon ko. Pero kinanglan pa matrabaho. Basta, pausan ko kung kukalingon. Tawag? Hello?
1: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry o moringa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
2: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
3: Introducing Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.
4: Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.
3: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Grass block garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mix Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mix Herbs. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Mix Herbs.
5: Kapi sa buntag, kapi sa uto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
6: Aray! Kahapdo sa akong kuto-kuto.
5: Kalabad sa akong ulo.
6: Agoy! Murag ni kurog man ko. Nga naman eh.
7: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pi ka, kini ang timpiyaha.
6: Ligil ko pimex.
7: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa clay gel coffee mix.
8: De, basta-basta!
7: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level.
6: Wow!
7: Busa, kung kaping-kapi ka na higala, pagtimpla sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kalami sa kapi.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit na sa tanang butika ng Lading Product Authorized Dealers, tanan Clay Gel Store o niini istasyon.
9: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
10: Kajaz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
11: Mr. Lita Barrera.
12: Tagasa ka, ma'am.
11: Tagapinsisa, Baroy.
12: Masa imo nga ginaminti, no?
11: So ka nakadungo ko aning na i-power tinning, balhin dyan ko aning, sulay ko ba? So ka nakasulay ko, ming ayon dyan akong lawas, pamati na ko. Na, mintin ko ana, o ka lang jassy. So ka nag-inom ko aning, lamit gid akong tulog, kaya naman ko isumya good.
12: Maba? So nahimong normal, ma'am?
11: Nahimong normal, pasalamat yung kay ko aning produktoha ba? Nga nakagamit ko. Haplas o Power 10 o kanang Jazzy gid ako gimintin.
9: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
10: Kajaz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
13: Nong Lading Essential Oil.
9: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
14: Jazzy
9: Sodium Ascorbate plus Zinc.
15: Will you mau sir? Kakamalan lalalanaw.
12: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
15: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jazzy o Haplas.
12: Sa ding wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong gagi pamati gid sa imong lawas?
15: Ko among gid sir taas kog BP, dayon taas pa kog sugar, dayon napugoy arthritis. Then sa paggamit nako sa Powertin ug sa Jace, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto naulian ako nga sakit. Giminti niyo na ako nakahantod karon. Pagkadugog nako sa radyo ganiya nga namay na opening diri sa Maranding, mo nang yani jud ko. Mo nang pasalamat ko sa Ginoo ana. Ako po gi awag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Powertin o Jace kang nung lading.
9: Powertin, Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado. Jace!
14: Jace!
16: Jace!
9: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
17: Nautsaw ko eh. Galit mo lang kong giubo. Sipon, sakit pag inakuti yan. Ang labad pag inakugo.
18: Tungod na sa mga bakterya o virus nga naa sa atong palibot.
17: Unsa?
18: Aron dili galing mataktan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon o Jace Vitamin C plus Zinc.
17: Jace Vitamin C plus Zinc.
18: Jace Vitamin C plus Zinc.
19: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatog sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jace Vitamin C plus Zinc.
20: Ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: Gromate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: Gromate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nong Living Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Oy, murag maglagot na gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara no.
3: Ayog ka bala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Naay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
2: Haplus? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di po ko gusto nga manimaho kog Haplus.
3: Dili ni siya basta-basta nga Haplus. Kay natural og herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing nga feelings og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsuot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
2: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
3: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
2: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
3: Mapalit ni siya sa tanang Clegel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
5: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas?
6: The natural way? Clegel Mixed Herbs Food Supplement.
7: Clegel Mixed Herbs Food Supplement.
5: Ang Clegel, usa ka powerful blend of 5 herbal extracts na ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas na ay alingatong extract na tradisyonal na gigamit aron musuporta sa kidney health o makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Na Serpentina Extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties, nga makatabang sa healthy blood circulation, ug heart wellness. Nay Chanka Pedra Extract, nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion, ug urinary tract health. Dugang pa ang Black Garlic Extract, rich in antioxidants, nga makatabang sa pagpaligon sa immune system, pagsuporta sa heart health, ug overall vitality. Ug syempre, sambag sa Extract. Traditional nga gigamit aron mo suporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clegel Mixed Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant ug anti-inflammatory support.
8: Ayawula ta nga muabot ang panahon
5: nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today
6: with Clegel
5: Mixed Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatiyod. Clegel Mixed Herbs.
9: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drops.

आज से कोया करन ano man in town sige sige ma paminaw magpadala ko kwarta ipadala dayo na ako ma patambalin niyo si kuya.

0: Ay, kuno wala lang si Inday Hara. Asa kami mangitag kwarta. May na lang na ko'y anak nga kugihan in taon. Ay.
1: Kumusta na, Nang? Okay na ba, Junior?
0: Tua, tua, sod ay. Saon, kinik magmotor nga, nakainom.
1: Bola gayo niya.
0: Ay, kinahanglan yun. O gasto, maayo kay si Hara, wagid magmakuli sa pagpada.
1: Ba itong bata, ano, kay nilahutay yun? Eh, kabalita ako itong ipuyan niya sa una day. Tumas-tumas na day, kasalbahis day. Pero, katabang ganyan yun.
0: Maulagi in town. Gani. Naghuna-huna nga to siya nga mubalhin na migpuyo dito sa Cagayan. Mangita ko na migluna nga to.
1: May noon.
0: Nanasige lando. Kay, mo-tritso na ko to son. Basig gusto ka mulang tong Junior dito.
1: Mo, sunod ulit ako. Kay, dapat ko ipabot sa dyan eh.
2: Nung lading, ako mo'y nahimong dangpanan sa pamilya. Nilang mama sa akong mga igsoon. Ako mo'y tigsulbad sa ilang mga problema. Mootong pila ko katuig sa abroad. Dili sa bingon nga nakatigom kong dako. Nung lading pila katuig, bipauli ko sa Pilipinas. Dili sa bingong dako ang akong da. Gamay ra sa mga akong napundar. Pero mas binta na. Kinakapalit man mi og bay. Nga, gamay ra sab sa Cagayan de Oro. Sa pagpaulit na ko sa Pilipinas, dito nandain mi na muyo. O kunya.

0: Anak, harap. Ma, ma. Ay, nauli ka na gyud, gimingaw kay minimo anak. Og salamat ha, tungod sa imong gipangpada, dako og natabang nato. Og dito ntang paulit dito sa bay, ngay mong gibayran. Mao ba ma, excited ko makita sila tanan. Ay, ni gwapa ka oroy. Og o, oh, kinsa ba na kilantaw ni mo silpon? Ma, dito pa mong kasgawas ani. Uy, kada ko gumbay, ana. Wa, ma, nagsensiya. Ilaha ko ng bay. Kwartahan, day na. Di na tamakiskot, ani, ma. Asan ang at imo makauban? Magpatabang kog daan akong mga malita? O nagpakiyaw mo sa kinan, ma?
1: Oh, tuwa dito. Lando! Naanas day hara din, he. Tabangi, me.

0: Não tô de corona. É que seguir ninguém é pro corona, tá? Tá que eu caguei entre essa psia? Que tá o homem se põe em torrano aí? Mas que tá a bacana se ia? E traíla na co? Que tá o homem com a neninha aí? Não ia pra kit aí? Bisa cortar renca. Dili sab ko magdali-dali ni mo ay. Di lang una kayo na ko replyan. Pero I try lang na ko. Kung makikita siya.
1: Now I don't know what to say. You take my...
0: Nung lading taga mga lalaki nga, nanguyab na ko kung sana to, dito pa ko sa gawas. Kortahan. Nainigusyo. Pero dili ko kumbinsido. Pasinun niya kon... Basin niya kung dili ko madawat sa pamilya. Mga to nga, mulabay rasab ang mga lalaki nga mag-court nga ni nako. O hangtad nga.

0: bibo na gud kay dinis kagayhan sa una. Dili pa gid ingon ani ka crowded ang palibot. Di na ko mag-reply itong nag-text na ko. Di ko ganahan the way siya mo. Kanang makontak. Magsipakita ko na unsay naabot nila. Mo, tabukin na ako sinahan. Magdali ko. Dagan na pang sakyanan. Oh, sorry. Naulaw hinoon ko. Oh.
1: Hara!
0: Noli?
1: Yes, ako. Dali sa kaya din eh.
0: Kinsa ni sakyanan?
1: Sa kuha mo, syempre. Wala pa kong makapumasayro ka ron. Nakauli ka na?
0: Ato na may aking buwan.
1: Mawa ba? Dali sa kaya na.
0: Sige. Mutabo ko ha.
1: Oh. Ablihan akong puntahan ha. May kinakauli ka na.

0: ako na ibayad.
1: Ako na lang.
0: Ako ra oy. Gikan ra ba ko sa abroad? Bisag kamay ra kog dang kwarta. Igo-igo ra. Pero ako mo libre ni moron.
1: Sige, ikaw bahala. Maayo ka pa. Gikan ka sa abroad. Kami ani. Aray ka pong din ni syudad. Drive lang yapog jeep.
0: Noli, ayaw ipaubos ang mong kaugalingon, oy. Ang pinaka-importante, ang imong kasing-kasing, ang imong pagkatao.
1: Salamat, Nara. Pero, paminaw ni mo, laki makagusto na kong babae.
0: Ngayon ko nakapangutahan na kaana.
1: Driver ramang ko. Siyempre, wala'y basta-basta nga babae nga musugot na ako. Ilabi na ni itong naglantaw. Silang future. Para silang kagalingon.
0: Ang tinuod nga naigugmanin mo, anda mo dawat. Mag-unsa man ang kwarta o niya dili malipayon.
1: Kay nga no?
0: Ano may totok ka?
1: Good kay sa tanan-tanan. Ikaw ko nagustuhan.
0: Oh.
1: Hara. Ang tinuod. Gitsubaybayan ti kasaw na. Atong time nga gitawag ka ni Papa. Ako'y nagsugo atong pasakyon ka sa jeep. Kay halos kada hapon, mag-high ka lang. Malabian ka na mo kanunay. Huwag na sayra na mo nga at bangra ka sa shop. Sa mong amo. I love you, Hara. Unta. Dili ka mag-una-una nga. Jeepney driver lang ko. Pero huna-huna ah. Andam na kong ihatag ang tinuod nga pagmahal o pagpangga ni mo. Kunin mo lang madawat akong gugma.

dili man mawa sa kuna huna. Hangi, saltining nuli na ako. Maayo ka. Nga, sugtan ako siya. Pero, atong time, nga nagpuyo pa lang ko, dito sa akong gipuyan sa akong amo. Sila lang ang nag-treat na ako. Si Manang, sila. Nag-treat ako nga special. Ang tinuod, dun sa po special nga gibati nga to niya. Dun ako'y talagsaong gibati nga to.

0: Anong lading gisagot na ko si Nolly? Pero daghan kay mga istorya. Gikan ko na ko sa abroad. Nganong kana lang ko ng jeepney driver. May akong gipunit. Anong lading wala na lang ako sila tubaga. Basta mo itong kong gibati para niya. Mautong gipailan ako ni mama. O hangtan nga.
1: Salamat ah.
0: Salamat sa unsa.

0: Nabilin man di ay, oy. Ang akong dalunon unta. Mabali ko dool sa shop nila. Magdali ko. Ay. Limtano na nagit kayo na ako, oy.
1: Ingna sila ko lang. Nga, pabalik ko sa dayon. Inahanglan nga ilang taro mo na ilang mga unit. Oh, sige, dog. Ikaw bahala na.
0: Cool? Di ba papa niya na?
1: Ikaw may masunod, ana. Matuko mo na sili mo. Sige, Angkol. Ako na lang dyan, dog. Ako rin bahala din eh.
0: Iiyo na pa?
1: Angkol, katong jeep nga to ha. Tingnan nga, ibaligyan to na ako kay mag-ilis ng tagbagong unit.
0: Oh, kasi po't pa sa...
1: Ano na, sige. Ako na itong ipang-briefing itong mga driver nimo.
0: Driver nimo?

0: Sige mo, anak ko dayon karon. Okay ma, ay ko bala ka. Wala problema to ni Gusyo. Akong gimanage yung sakto. Ganit nangunay ko ani. Sige, salamat. Ba,
1: Nolly? Nganong na ka? Nolly, ang sibot pa sabot ni ini. Husat ako mga nadungog. Dili lang kay driver ka. Kamuntag iya din eh. Huwag dili ni mo tinuot tong papa. Sakto to akong nadungog. Nga angkol ang imong tawag na to niya.
0: Yes. Wala na kong gisulti na yun ni mo. Una, gusto ko magkita o babae nga. Hula lang, nagapas. Kung unsa ang naana mo. May briefing na ko nila. Gusto kong makauban ako nga, babae. Sama sa kong inahan. Tungkol kay si Papa. Ngunit anis sa bangin pamaagi. Usa niya makaplagyan si Mama. Hara, deserve ni mo tanan.
1: Pampaminaw, dili ta bagay to ha. Kadaghan ninyo ani o, hinuan ni dakong shop.
0: Ay, kain ko na una, ana. Paminaw, di punta na ako karon ni sulti ni mo. Pero kay baho ka na. Sugod ka ron. Imo nang matagamtam ang mga butang, wala ni mo sukad matagamtam eh. Yes, gikan ka sa abroad. Pero mas matagamtam pa ni mo ang kamugaway. Tungod kay kumpiyansa ko sa kogalingon. Nga ikaw akong gipili. Dugay na takang gisubaybayan. Pero nakita ta pag-usab. Congratulations. Congrats, ha?
2: Sir, nagpaluto na ko dito.
0: Sige. I-invite sila tanan, ha? Tawagi ang tanang driver na to. Oh, Ignas Mama, mo add to me sa Tikumbay karon. Kauban si Hara.
2: Sige, sir. Wala problema. Feedback lang ko dahil yun, sir.
0: Sige. Oh. Sige, kaingon ko na.

0: deserve ni mo ni. I love you so much.
1: Nolly.
0: Hara, ikaw ang babae para na ako. Ikaw ang babae na akong ipangandoy. O ka, mas daghan pa itong mahimo. Kung magkuyog ta, magkauban ta.
1: Bisan ang ingon ani ko.
0: Ay, naku naman na pa. Nagkaila ta. Kung nagkaila na ko ni mo. Sige na, damay mo ko galingon. Ipailati ka sa pamilya.
1: Nolly!

Nung lading, ingon ato ang kinatibukan sa akong sukilanan, nag-antos man ko. Pero sa pagkakaroon, nahimong nagbungat tanan ako mga sakripisyo, ilabi na sa lalaking akong gipili. Nabisan gamay, ula gigigiapas nga tiniya. Unang-una, po ako mahibaw kung unsay tinuod niyang kahimtang. Nung lading pariha sila sa iyang amahan, kanang nangunay kit sila sa ilang panginabuhi, muhinungdan nga mas midako pa, ilabi na karan, nga mas nahimo ko niyang nakauban. Nung lading, malipayon ko sa kiliran ni Noli, mapinanggaon siya namo, kauban sa mga anak. Nung lading din nilang kutob, kini ang inyong magtatampo, Hara from Kagindi.

0: Pagkanto ang Sugilanon, live nga tigatagan o pagtagad Sugilanon sa usa ka lalaki o sa kababae di eh. Lalaki na may noon. Taga Cagayan de Oro City, maing hapon, may pagpaminaw niyo di ha. Muna ha, nahuna agin niyo sa makadagahan. Mas nindot din ang di ta mag-expect no. Kala bang imog yung gisunod ko nun sa imog singkasing, may nagmapariha po na ito, no? Ang uban na ilan ang gihimo aron makapili yun silang babae bang katong tinuod yun. Hindi mo good pwede mga palangga nga imong ipakita yun kung unsay ang uban gaya nagpakaroon ingno na lang pero di ay dili na maong diskarte. Kung gusto ka makakitag babae nga wa mag-apas sa imong kwarta, wa mag-apas kung unsay naani mo, ayaw o ayaw ipahibaw kung sa imong kahimtang. Kay mailhan man na kalang babaeng mahigugma bisan pag unsa ra imong trabaho paminaw nimo nga naakas ubos nga hutong sa katawhan ining kalibutana pero ang tinuod nga pagmahal ang tinuod nga gugma mopili gyud na nimo. Among Sugilanon, siyempre hatod sa ato mga produkto ha. Igalimti ninyo ang atong clay gel mixed herbs food supplement. Muna'y pinakabag-o na ito karon nga kapsula. Clay gel mixed herbs food supplement. Ang kapsula nga magkatabang sa mga dunay gibati. Adang panan sa mga balatian. Grabe na mo ba kondisyon? Ang focus niya na ang atong kidney, ang atong atay, pakondisyonon, o niya taas abda siyang antioxidant. Kanang clay gel mixed herbs food supplement. Mas labing maayog yun kung atong isabay Power 10 Probay Capsule. Duha na ang atong food supplement karon mga palangga. Ang mga sangkap nga wala sa Power 10 naa sa clay gel mixed herbs food supplement. Kanang serpentina. Gituyo gina to na. Kanang alingatong. Unya sambag-sambag na ay black garlic. Grabe ka powerful ka ng tanan. Mo nang sulay ninyo, ha? Ang clay gel mixed herbs food supplement o syempre ang atong Power 10 Probay Capsule. Di gini mawala. Kaya nakatatak na yun niya. Daghan na kayong natabangan na ining Power 10 Probay Capsule. Ningon man ang atong gibansagang pinakalaming kape ang clay gel coffee mix maunay imna ninyo. Muna'y giingon, mas nindot nga mag-coffee ta o kapi nga makatagbaw. Kapi nga makatabang! Kapi nga magkahatag o tubag sa imong gipangandoy nga kalami sa kapi. Wala tayo ko oras sa pagbalik itong sunahan. Alang sa kondisyon, nindot nga tulog, lawas nga basko, mag-jazz sila everyday. O diya pang haplas mo ha, nulading essential oil. Wala tayo kong oras sa pagbalik itong sunahan. Dinhin lang kutob inyong higala nung lading mo ingon. At agad tagdakong bili ang ato'y sige ngon araw magkinabuhi kitang malinaon, mabugahon, dagasalamat. Looking to your eyes and could not ask for more.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Kapalit po ko sabon nga clay gel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagkahantong pagkahapon, first pa kayo ang inaong ba?
3: Oo, bakit sa amin ni ma'am, si?
2: Diri sa SMD po, sir.
3: Ang singala na to, ma'am?
2: Terry po, Terry.
3: Terry.
2: Ubuga po.
3: Sige, salamat po ha.
4: Clay Gel Papaya with Collagen and Melt. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Ukuban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clay Gel Papaya with Collagen and Melt. 10 times power whitening soap. Clay Gel Papaya with Collagen and Melt. 10 times power whitening soap.
5: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
6: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
5: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May aligatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus block garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mix Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mix Herbs. Ang dampanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Mix Herbs.
7: Ay, higit na lang yun yung taso kong BP. Nabala ka na kaya kong pamilya.
8: Mac, dun ay sulbad, ana. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule ka.
7: Power 10 Pro Bio Capsule?
8: Yes, Mac. Nakatabang ni sa akong mga ginikanan sa pag-maintain sa ilang presyon.
7: Salamat kay ma'am. Mupalit na yun ko og Power 10 Pro Bio Capsule para manormal ang akong BP.
8: Mac, kumusta naman imong BP?
7: Normal na, ma'am. Stable na gud akong presyon, naka-Power 10 Pro Bio Capsule nugog ko. Himsog na kaya kong pamati.
8: Para sa stable na presyon sa dugo ug baskog na panglawas, mag-Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule adunay napulo ka piniling sangkap nga makapakusog sa immune system ug makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Naglakip kini og probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotu kola, cranberry ug moringa. Usa ka gamhanang kombinasyon alang sa himsog na kasing kasing og sirkulasyon. Power 10 Pro Bio Capsule. Hindi mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Magbalik sa mga butika duol sa inyong lugar. Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
9: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.
10: Bunta.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpalamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, ng leading radio station, o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Alas 3, Jess, nagyod sa tagda sa hapon. Igala, kumustag, maayong hapon na usab ka ninyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigpaminaw. Kumusta man mo diha sa inyong tagsatag sa kamanga nahimutangan. Nagkapaniod to na ba ang tanan? Itong mga wala pa'y paniod to karong orasa, hala, paniod to na mo, kaya alas tres na. Dili na biya yung taon ron oras sa ting paniod to, mga palangga, ha? Hapon na yun, pipila na lang gani, kaoras gikan karon ting panihapon na sab. Kumusta man ang inyong tagsatag sa kabanga panahon diha sa inihuang lugar? Kumangutana mo diri sa akong nahimutangan, mga palangga, karong orasa. Ugnaw ng palibot, mga palangga, kay lagi kumuhangad usab ako sa kawanangan, doon na kining mga pipila ka mga dagom. At isig-asa nga banda, mga palangga, doon na pipila ka mga dagom nga nagpahipi karong orasa. Madiha sa inyohang lugar, lilia daw. Hangara daw, gamay ang inyohang kawanangan, kumusta man. At doon na nabay kining nagpahipi na usab nga dagom karong orasa. Lagi murag mauna gini na andan sab sa panahon nga basta hapo na gani doon naging bahitabo mga palangga nga pag-ulan-ulan. Kutob na lang sumabot sa atong Sibya karong orasa. Ganin yung tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito nga medyo maldito, apa na seryoso. Ang inyong Tito Val. Pag-uban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Huwebes. Pizza 30 na ning bulan sa Hulyo, tuig 2026. Liaras panahon nila pa, paspas kayong panahon, no? Huwag bang adlawa, pizza 31 na, pagkasunod adlaw, Agosto na giyon. Pag-uban, maingon nga, gusto na lang happy tito pero hangtod karon dili gihapon ako ang iyang gusto. Nag-ingon nga paabot lang yun ha. Nagbasin og muabot pag yun ang kining bag-ong tuig ay ha siya magkagusto ni mo. Ang atong tigmo mga palangga padayon rin gihapon ha. Wala gihapon natubag ang atong tigmo mga palangga. Ang ano, wala manin yun ni natubag nga. Pero tira manin sa'yo na. Kamubitaw ka inyo hagyod nga gilisod-lisod. Inihuang mga tagsa-tagsag ka mga kaugalingon. Ang atong tigmo, maurag ihapon. Ang tigmo nga nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan, pero gusto ni mong maapsan. Hangtod ganusan ni mo siyang ipaglaban. Onsa man. Akong balikon pagyot, para nga inihuang yun nga makuha. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod ganusan ni mo siyang ipaglaban. Onsa man. Pagkaya kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo karong hapuna. Imong madawat kung imong maangkon ang 44,000 pesos. 44,000 pesos. O na ang imong madawat. Kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo, alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo-text o mo-tawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189-0938-1629-1829. Kaya mo text o tawag mga palangga alang na sa iniho mga tubag unya kinahanglan yun kompleto. Doon ay kompletong pangalan, edad, address unya ang inyong mga tubag. Bisa pag insakto ng inyong mga tubag diha unya doon ay kulang. Isang isa lang yun ang kulang ana, pasensya na yun gaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Ayong hapon sa tanang gabiyo karon sa atong Facebook Live diha nilang Mama Jane Dagala. Dihagikan sa may Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Dihan ni Ma'am Edith Sanchez. Dihagikan sa may Valencia City, Bukidnon. Dihan ni Watsing Pram, Poroxay, Spadap, San Manuel, Lala, Lanao del Norte. Gikan diha ni Ma'am or Sir Asakin. Ayo manusap, maayong hapon diha ni Ma'am Joby Lestanko. Ayo manusap diha ni Ma'am Raimuna Makakuwa. Diha gikan sa Maymulabi, Zamboanga del Sur. Ayong hapon usab diha ni Ma'am Mercenary diha gikan sa Maymandaluyong City Metro Manila. Diha ni Ma'am Mel Jane Oliverio. Ayong hapon ni mo Ma'am. Ayong diha ni Ma'am Ninia Logronia Sitoy. Diha gikan sa may Baliti Magpit North Cotabato. Ayong hapon, salamat kaayo sa inyo ang kining pagbiyo sa atong Facebook Live. Aba sa dili pa nato tagag pagtagad mga palangga ang inyong mga tubag. Ayaw ninyong kalimti ang atong mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Kining atong epektibo kaayo nga kapsula, ayaw ninyong kalimti. Kining atong Power 10 Probiotic Capsule. Mauni pinagkakusog nga kapsula karon sa market, hurot-hurot ni sa mga butikag parmasya. Gani daghan na kaayo ang natabangan, daghan na kaayo ang nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamintayin sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas, nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Ang Power 10 Probiotic Capsule mga palangga, nindot ni nga atong i-partner sa atong mga trabaho matag-adlaw. Dako kay ayo kinig katabang sa atong lawas. Basta naka Power 10 Probiotic Capsule ta, ligon ang atong lawas unya dili kita dali taptag mga sakit-sakit. Muhinlo usab kini mga palangga sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mapugong sa dali nga pagkatigulang. Sukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga sesta, pumaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab, mualkaline sa atong cellula. Aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili pa tamukaon pag-aimnon ang Power 10 Probiotic Capsule. Anya, walay angay kabalak ang tungod kay dili kinesiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaan ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, tutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Probiotic Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ngayon man ang sab, mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Ayaw pagpaminaw di ay sa tanang ng kape karo orasa, ilabi na kung doon na bitaw yung hitabo nga kining ulan-ulan diha sa inihuang lugar. Bugnaw palibot mga palangga, perti ninduta ihigop og init nga kape. Apat kung mga pinalang ganita, mga palangga, mas nindot ug mas maayo ka nang mamili sa tagkape ha. Pilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Potob sa nakatilaw sa Clay Gel Coffee Mix, mga palangga, nagbalik-balik, nagyod og sigig bangapi at tungod sa kalami ni ini. Kaya gawas ng lami, mga palangga, human na itong pangapi, kondisyon ng atong lawas, indot ilihok-lihok sa mga buluhaton o niya dili hawang sa tiyan. Ang Clay Gel Coffee Mix, taas kinisiya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium, tungod sa chia seeds. Ngan man usab, adunay daghang omega 3 fatty acid, daghang protina, og daghang hinungdanong mga mineral ug antioxidant. Mahimo sab kining makatabang sa pagpaubos sa presyon sa dugo. Ingon man usab, pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Asrape kinaimnon sa tanan kay gigamit kay pagpatamis ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang ta basta nangapi mga palangga, kundili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Rigel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaya pwede ni himo na itong pantulak sa atong epektibo kayo nga kapsula. Ang Power 10 Probiotic Capsule para sa ingon ana paspas o dali ang epekto nini. Alas 3:20 na gyud sa tagda sa hapon. Kaya dari na ta sa inyo ha mga tubag, mga palangga kay kahibalo ko nga naglayat-layat na muli ha. Naglayat-layat kilagi, excited na nga mutubag ang pangutana. Insakto ba pod kaha ang inyong mga tubag? Ato nang masayra nun mga palangga. Uman ato nga madungog ang inyong mga tubag o ni ato mapangutana ni Mr. Computer. Darita mag-una mga palangga sa mga tawag. Uman sa mga pipila ka mga tawag, kung dili gihapon matubag, siyempre, atong tagaagpagtagad ng mga mensahe. Hello, maayong hapon!
1: Maayong hapon, ito pa. Ako, Sister Conciliado, taga Puro 4, Alegria, San Francisco, Agusan del Sol. Akong edad, ang akong tubag, kuto.
0: Kuto, mga palangga, ang iyan tubag, maayong pagpaminaw sa tanan taga San Francisco, Agusan del Sol. Imong tubag nga kuto, ma'am, kay daghan, nagkaayo ang ning tubag, ana. Gani, napay ming labaw ang kuto. Unsa man tito, kutre. Ito, basta ka na nga tubag, mga palangga, daghan na kayo ning tubag, ana, ha? Dili, gihapon na siya mao. Mao nga, kung mahimo, biyain na ninyo na nga tubag. Nagiming tubag, tao nga nang hinguto, tao nga gihingutan, at tao nga gikapakapahan. Sa tao nga gikapakapahan ba, oy? Sa lain nga mga termino, pero sa tuwa na gihingut, ana, sa uban gikapakapahan. Hello, maayong hapon.
1: Pahayo, maayong hapon, Tito Bal. Ako di ay si Aniling Galito, taga Bacloor, Surigao del Norte. 32 ang edad. Akong tubag, basketball.
0: Basketball ang iyan tubag, humanag gihapon ring tubag. Daghan na kaayo ang ning tubag ani pero dili gihapon ni siya mao. Hello, maayong hapon.
2: Hello, ako si
0: Agoy. Imbis nga ming hunat na to si mga balangga. Ako si Amramantaman. Siguro agyod lagi ng inyohang naimutangan di ang kusog inyong signal ha para dili mo mawala. Hello, maayong hapon.
3: Nangapon dito ba? Ako dahi si Merchant Ship Mahata, tungkol ko rin ang itad, taga po kong abis ng village na kumpiti, tapos din nga tayo. Ako pag niya makikima ako ay gitarista.
0: Ato pagutanon si Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon mao. Ang mao nga tubag. Hello, maayong hapon.
4: Hello, maayong hapon. Ako di ay si Eliasar Colonia, taga Sumalig, Tambolig, 55 akong edad. Akong tubag, tao na sakit og cancer.
0: Tao nga nagsakit o nasakit og cancer. Gikan to dihas, may Tambolig, maayong hapon sa tanang taga Tambolig. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili regi hapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon. Ang uban mga palangga makasulod na unta niya. Wabi gyud ako nagiunsa diri ha. Habos magkaingon mo bang amor magituplok ni Tito Bal siguro na imo mapalong. Wala na ko na tuplo ka oy. Layo ra kay ko sa cellphone mga palangga kay gani mahadlok ko nga basic unsa unya ako matuplokan. Hello, maayong hapon. Kaduha na yun mga balangga ha. Kung sa yun kay problema ni mga balangga, makasulod pero mapalong. Siguro mo na isunod na itong itig mo, no? Matubag na ni. Hanggang atong itig mo sunod. Pag masulod, mapalong. Pero pag di masulod, muandar. Ang unsa ka na? Ang nana ba no? Sige lang, ay mo kumpiyansa. Kaya basing magtigmo, tag-ingon na ba, sunod ba? O niya, sige lang mo, gatubag-tubag. O niya, huwag mo kay balo. Naka na di ang atong tigmo, mga palangga. Wala na, may agi na na atong una. Lapa, gilipat yun, may ba, no? Sige, kini daw nga tawag, basig dili na ni mapalong. Gikan sa last number. Alawa pa gina ko natubag mga palangga pero napalong na. Kini daw be. Hello, maayong hapon.
5: Maayong hapon, Tito Bal. Motubag ko sa imong tigmo. Ako si Randy Lola, taga San Vicente, Butuan City, 44 akong edad. Akong tubag kay Oras.
0: Ikanto dihas may Butuan City. Maayong hapon sa tanan ka Butuan City. Ang imong tubag, sir, kay daghana kay nin tubag, ana. Oras, orasan. Basta nga, ingunan na nga tubag, mga palangka, biyain na ninyo na. Daghana kaayo ang ning tubag, ana. Alas 3:25, direta sa mga mensahe, mga palangka, ato ni Tagag Pagtagad para dili po taon ta makuto-kuto, aniha. Okay, daghan kaining mga nag-text, dire. Dito, maayong hapon, ako ni ay si Mario Aguanta. 66 ang akong edad, taga Barangay Buruon, Purukotso, Iligan City. Ang akong tubag anak tito kay Karabaw na siya tito nga gidaro unya gigamit siya tito sa tawo humana ni nga tubag. Tito ako dai si Gregorio Perolino. 68 ako edad taga Purok sa Pagita Poblacion Imelda Zamboanga Sibugay. Ang akong tubag kay tao nga nagdulag basketball humana gihapon ni nga tubag. Tito maayong hapon ako dai si Arian Tagaraw. 25 akong edad taga Palma Pires Emlanco Tabato. Akong tubag, anang imong tigmo tito, kay ligid na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Pilisimo Anabiasa di ay ni. Daganyo, Visayas, Panabo City, edad na ko, 47. Ang akong tubag, anak tito, kay usa na siya kabana nga gibulagan sa asawa. Niya na naman sila'y anak, mauna lang nga iya na lang nga gipaglaban tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Gideon Boysandi ini. Taga Marilog District, Davao City. 58 ang akong edad, ang akong tubag sa imong tigmo tito kay. Utang na siya tito nga adunay porsyento. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Crispin Kalumba din eh. Nagakatmonon Esperanza Agusan del Sur, 66. Ang akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay Atsunami na siya. Adili, gihapon na insakto mga palangga, gani. Daghan na kaayo ang nintubag nga susama ingon ani. Adili, gihapon na insakto, ha? Tito, maayong hapon. Wala pagyod ko'y paniod to tito kay nakatulog manoon ko, oy. Karon ako nakamata o niya perte nagyod akong gutuma. Mubalik para ba ko tito panguha o kahoy. O sa kanisya, bana ba kanisya? Asawa ba kanisya? Anak ba nisya? Kay kung bana nisya, basig gisugo ni sa asawa sa pagpangahoy, o niyag ulit taong sa asawa, way kahoy, basig mapuspusan pa ni kahoy. Kaon po taon mo sa insakto nga oras, oy. Ayaw po taon mo, papas mo di habisan pa man sa inyong kabisi, sa kadaghan sa inyong trabaho. Inhanglan yun nga mukaon ta sa insakto nga oras, mga palangga. O niya pagmintayin mo sa pag-inom ha sa Jazzy Vitamin C Plus a Zinc. Bina sa mga trabahante, gato bitang tag-adlaw nga dunay trabaho, bugat kag trabaho. Usahay dili pagyud malikayan nga mainitan unya maulanan. Kini Jazzy capsule makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Sa pag-unsa ka bugat ang atong trabaho basta naka Jazzy capsule ta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mo bigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga basta ni ka-Jazzy capsule ta. Dili sab ta dali taptan anig ubo sip on hilanat. Unya pagana sab kini sa kaon og tulog mga palangga ha. Labi na sa mga na problema panahon sa kagabihion kay lagi dugay makatulog. Oh, sa mga insomyahon, sa mga edad-edaran, mao ni usa sa mga problema tao nila. Kanabi taong dugay kaayo makatulog panahon sa kagabihion, maglimbag-limbag ba taon? Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jazzy Capsule para nindot ang inihong pagtulog panahon sa kagabihion, nindot ang inihong kabuntagon, dili mo sa poton, dili labad inihong ulo, kondisyon ang inihong lawas ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule. Ito maayong hapon nimo, ako di ay si Joel Bataluna. Coro 4 Lumbia, Dakutan, Esperanza, Agosa del Sur, 69 akong edad. Kakong tubag na tito, kay Yawi na siya sa sakyanan, humanan nga tubag. Ito maayong hapon. Tubag ko anang imuntig mo, ako di ay si Michelle Oliverio. Akong edad 18, taga pulong, Pulang Lupa, Lower Santo Niño, Mahayag, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag anang imuntig mo tito, kay tubig na siya or tubig sa ulan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imuntig mo. Ako di ay si Cyril Manesan, taga Puroxais, Bulinsong, Bonifacio, Misamis Occidental. Ang akong tubag anang imuntig mo. Tao na siya tito nga gipaak sa iro. Nako kung saba, abin na kong tao niya, gipaak na po ng tao. Tao di ay nga, gipaak daw o iro. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Lowell Lagartija de ini. 44 ako edad, nagpuyo sa may barangay si Buano Group, Wao Lanao del Sur. Nako tubag anak tito, kay mata na siya sa tao. Banani nga tubag mga palangga ha. Ito si Iking da ini, agoy Iking. Kung si Iking, pabor yun yung mga palangga nga, makuto-kuto na ko ni. Oh, mutubag mangani og tigmo pa Iking Iking pag ginoon sa may dinawad nga pangalan ni mo Iking makusi, magyun ako ng bagtag ni mo. Ito ba nga mutubag mga palangga, kumplito ha po tao ninyo. Dunay kumpletong pangalan, edad, address o niya ang inyo mga tubag ha. Alas 3:32. Maginaw sa tagpipilag ka mga pahinomdo mga palangga o niyagbalik na ko ato tiwaso sa paghatag o pagdagad ang inyong mga tubag sa atong tigmo. Sa atong tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod ganusan nimo siyang ipaglaban. Unsa man.
6: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
7: Mga girikanan, gusto ba ninyong aligon o kusga ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
6: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
7: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagdako o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
6: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
7: Growmate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Growmate Multivitamins, mapalit sa tanang Clagel Store, ng leading radio station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
8: Agay, ay kasakit, agay. Ah, kasakit.
9: Naunsa mang katay, nga nakikita namang kasasawg.
8: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
10: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
9: Unsa man na?
10: Nong Laring Essential Oil.
9: Nong Laring Essential Oil?
10: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
9: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
11: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
9: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
11: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluwa ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
9: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may ni, nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
11: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab, makatabang sa mga talumtong, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
9: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamitun. Collegial papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
12: Ampingi ang imong mga mata. Kauban ang Viscomac eye drops. Kung

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde stores, nung laring radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Tito Val, pag-iloki ko, eh.

0: 3:36 na gyud sa tagda sa hapon. Adiririg hapon sa tupag panag-uban, lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Ito ang basahon ng inyong mga tubag diri ha. Kay gining ubang mga tubag, mga palangga, usahay, napagyo tayo muhangiyo na ko, muingon nga Tito. Pwede ba nga una-unahon ni muna o kining basa ang ako ang tubag? Di man pwede mga palanggang ato una-unahon. Wapat ang program unahon na itong basa. Sa pagkahibalo taon sa uban o insakto bang imong tubag o dili? Kinahanglan yun nga, kanang basahon na ito ni, kanang daghan tanga na minaw. Pwede pwede ha, kay uban magod. Mayroon nga, Tito, basig pwede rin mo basahon, Tito, bisag mga alas 11, alas sa gabi eh. Yeah, sa man ako na basahon, dito punuan sa among dako kay mangga. Ito, maayong hapon, si Elsa Keroyla di ini. Si Kuday 7 anyos, nagpuyo sa may Purukdos, Kampo, Kinugitan, Misamis Oriental. Nakong tubag, anak ito, kay taong nanilhig sa sagbot, sa silong. Sa bangiyan tubag mga palangga no. Magkabantay mo nga kana bitaw natay mag-away nga mga silingan ba. Unsa gyud kay ilahang kining buot pa sabot ana no. Ako dunay mag-away na tong mga silingan. Ako makadungog pug ana nga mo ana taw ta ko silingan. Nga ikaw ba ayaw do sige panghimantay nako. Panilhig sa daw sa imong kaugalingong nataran ay ha ka manghimantay. Ilang taw man ako ang nataran limpyo man. Sa kay buot pa sabot ana ay. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Jennifer Tejero de ini. 36 anyos, taga Prosperidad, Agusan del Sur. Akong tubag ana tito kay tao na siya nga nag-drive og motor. Kumanani nga tubag mga palangga, basta ka na mga nag-drive-drive, yain na ninyo ha. Muna muna ako kay Pinangga, kay tagaan yun muna ako mga tips po ba. Basabahin og drive-drive, yain na ninyo. Tito, maayong hapon si Los Salon de ini. 40 akong edad, taga Salay, Misamis Oriental. Ang akong tubag, anak ni mo, Tito, kay kasing-kasing na siya, Tito, sa tao. Kasing-kasing sa tao, daghan na kayo ng tubag, ane. Rita sa tawag, ato balikan ng mga tawag, mga palangga, ha? Hello, maayong hapon!
1: Hello, Tito Bal, maayong hapon.
0: Sige, padayon!
1: Pwede mo tubag ug otro?
0: Oh, sige, sige. Imong pangalan, edad, address, imong tubag.
1: Ako si Randy Luna, taga Butuan City. Kunin tayo kong edad. Ako, sa edad.
0: Unsa tayo mong edad? Ay, imong tubag?
1: Ang tubag sa edad.
0: Sige, salamat kayo. Gikan to diha sa may Butuan City. At wala lang to gipahangiyo mga palangga, pero dili na to pwede yun nga mausab ha. Tagahapon mga palangga, kinahanglan yun nga kasara mo pwede makatubag. Hindi pwede nga mubalik-balik bugtubag, pero gusto mo tubag inyong asawa, inyong anak, inyong silingan, pwede ra kaayo. Pero kung kamo mismo magbalik-balik, madungog inyong pangalan, digid pwede mga palangga ha. Masuko sa bening uban, maingon na po din sila, kumutubag ko ron dihat ito, balik-balik po ko mga kalima. Hindi pwede, kaisar yun pwede. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
2: Patak!
0: Dele regi hapon. Ang sakto ang maong nga tubag. Hello, maayong hapon.
3: Hello, ako si Elson Aguin. Para po si Pid Abadil Norte. Ang akong edad si Tinta. Ang akong tubag sa tipo. Mubalos ka sa tao nga nagpasakit ni mo.
0: Mubalos ka sa tao nga nagpasakit ni mo. Nilapa, nindot na buhaton, pero dili na maayo mga palangga, ha? Nabitang kipasakitan mo, niya mo, balos mong pasagdi na lang ninyo. Nilapa, dawatan na lang ninyo ang kamatuoran nga ingon ana yun ang inyuhang kanang kuan ba? Ang inyuhang kining, ang inyuhang kapalaran, nga kanunay na lang yun mong pasakitan. Ayun na lang yun mong balos, pasagdi na lang ninyo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon! Ako di ay si Lourdes Abatayo. Taga Mulabid, Zamboanga del Sur, 46 ang akong edad. Ang akong tubag sa imong tigmo kay naglaban sa suba. Unya, gipalupaluhan. Naanod, iyang gigukod. Unya, wala gyud niya naapsan. Usa kani pag panglaba mga palangga nga pagpalo-palo na anod man. Pagukod pagyud, wa pagyud na absan. Impas gyud ta ang sinina aha kadto padulong. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rosita Baco de Inay. 71 akong edad, nagpuyo sa may Purok 3, Mananaw, Baruy, Lanao del Norte. Akong tubag sa imong tigmo, tito, kay anak na siya tito nga gidapatan. Manani nga tubag, mga palangga, kauban rani ato mga ning tubag nga anak nga gipangbunalan, anak nga gitumban. Uya po taon, oy. Mga ginikanan, ha? Ayaw lang po taon ninyo, pasubra itawan. Og bunal lang inyong mga anak, isipat-sipatin lang yun, og di matabak, og sipat-sipat. Iyaki na po, kusi-kusi po. O ayaw ninyo, pasubrae po tawon. Mga anak po, ayaw po mo tao, pabadlong sa inyong mga ginikanan, ha? Ito si Marvin Silva di ini. Baiti akong edad, taga Butuan City, ang akong tubag sa imong tigmo, tito. Kay ipaglaba ni mo siya, tito, hangtod sa hangtod. Grabe ginigugmaha mga palangga, kay ipaglaban man. Hangtod sa hangtod. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Epipania Balbutin de ini. 48 ang akong edad, taga New Visayas, Panabo, Davao del Norte. Ang akong tubag ana tito kay tao na siya tito nga gi-oxygen. Onya nasakitan man siya tito, maong midagan siya, nag-apas o gipaglaban niya ang iyang ginhawa. Basta kining tubag nga taong gi-oxygen, mga palangga, daghan na kining tubag ani. Dili ra gihapon ni siya mao, ha? Ito maayong hapon si Helen Pantuhan da ini. 56 anyos, taga Mulabid, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag ana tito kay Bible na siya. Manani nga tubag. Ito perting bugnawa man dire sa among lugar. Nanginahanglan gyud ko gakos. Oy. Grabe mo pag binuang diha, ha? Pagkuob lang po mong habol di agbognaw sa inyong lugar, oy. Ang sabita po ng panahon na mga palangga, kanunay na lang yun mag-ulan-ulan, tugnaw kayo. Kaya oso na sab kayo ang panuho, Trunhay, labinas mga driver town di ha-ha, dili kumpiyansa, kay magbiyahe, mabugnawan. Kaya gamit mo sa atong epektibo, kayo nga haplas, kining haplas nga humot, makawagtang sa panuhot. Kining atong non-lading essential oil, mga palangga. Katabang kinika nato para mawagtang ang panuhot sa atong lawas, ilabinas mga panuhotonon, sa mga buntis, kunburos, hilig magpamasads, magpahilot, adunay mga pamaol, pamuypoy sa lawas, arthritis, rayuma. Kato mga dunay mga samad, ha, katol-katol sa panit. Nong lading essential oil mao'y gamitan ninyo sa paghaplas. Kanindota rabas sa pamati, mga palangga, kay halang bugnaw magunisiya. Manutsuhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan o niya dili punta maulaw mang haplas sa daghang tao. Sa publikong lugar kay dili ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot makawagtang sa panuhot nong lading essential oil. And manusab, gamit mo sa iyang partner ang nong lading turmeric balm o ang nong lading relaxing oil para sabni sa mga kabuhiunon, ha? Sa mga babae nga nakaagi nagpanganak, sa mga edad-edara na, bikil gamay, kabuhion dayon, unya magbiyahe pag yun, malipo, maglabad ang ulo, dagatunon, ihid-ihid lang gamay diha sa inihuang ilong, sa inihuang kutukuto. Sigurado gyud go nga wagdang inihuang kabuhi. Marilax ang inihuang pamati. Tito, galanog-lanog ang imong tingog dire karon sa may Purok 5, Kahayagan, San Jose. Sa manidapita, maay pagpaminaw ninyo diha. Nag-maintain sab ko tito anang inihuang kape, tagabuntag yung ko nang api. Oy! Yes mga palangga, gato mga wala pagkatilaw, ha? Sa ato pinakalami nga kape, tilawin ninyo. Kini nga tong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Nga manusap, ayaw ninyo kalimti ang atong epektibo kayo nga kapsula, ang Power 10 Probiotic Capsule, mga palangga. Daghan na kayo ang natabangan ani. Ikaw wala pagkakasulay, ayaw na paglangan, pagdugay, mga palangga, sulayin ninyo. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aim nun ang Power 10. O niya, walay angay kabalak ang tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Ato sa paminaon, mga palangga, si Doc L. Alang na sa dugang pang kasayuran. Labi na mga palangga sa atong epektibo kayo nga kapsula, ang atong Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Hello mga ka-Power 10, kumusta naman mo? Maayga pagbabidaw ka natong tanan. Siyempre, kauban nato ang kanulay, inyong higala sa kahanginan. Sa maayong kapanglawas, Dr. L. Palma, niining atuag at tulumanon. And of course, ayong kalibot mga ka-Power 10, ka-partner kanulay ka nato, alang sa talambagan, ang Power 10 Probio Capsule. Nga maoy kanunay, nga katabang nas mga kadaghanan nga mga tao. Ano nga mapalambo pag yun ang lawas. Dahil mga klase-klase magka-Power 10, nga nasun nga nung ang mga users nato nagkamanunay yun nga nagagamit sa Power 10 Probio Capsule. Nga nung dili lang kausa, dili lang kalima, dili lang kapulo, nga higayon nga nagagamit ang mga user nato. Ang ilang nga batasan yun mga Power 10, nahimo ng kabahin silang kinabuhi. Pila nakatuig nga padayon sa paggamit sa Power 10 Probio Capsule. Anong dili man kabiya sila ni Ana? Tungod kay once nga makahimo na kaspaga inom sa Power 10 Probio Capsule, unya imong undangan, mabantayan yun ni mo mga Power 10, lahi na yun kung adunay kapsula di ay nga katabang kanunay sa tuang alawas. Mag yun na mga Power 10 atong advokasya din sa tuang sa kahanginan. Nga nga tuang lawas mga Power 10, matabangan yun kay ang pagmintinar o ang paghimo nga ang lawas na tumabaskog, dili lang na usa kaadlaw. Sa usahay mga Power 10, nga tuang batasan yun ha, saga di ay sa mga tao, kung magdaot na, ay ha na magamping-amping sa lawas. Pero kung wala na mga balatian, wala na gibati, maulian na po, napadayo na po, balik na po sa mga bisyo, mauna yung mga hinungdan mga Power 10, nga dunag yoy pagbigay sa lawas. Kung nga tuag yun nga advokasya, is adlaw-adlaw mag-invest yun ta sa atuang lawas. Nga, kinahanglan yun na siya mga Power 10, kay kung dili na to nabuhaton, mapalyadog yun ang atuang lawas mga Power 10. Kung nga kinahanglan yun ta, ug usa kapsulang kasaligan, nakasanon yun na to nga mag-amping yun ta matag-adlaw. Prevention man atua is better than cure. Kung maglikay na tadaan, walay mga balatian. Pero kung ayha na ito mga Power 10, tama nagang kung naigo na ito sa grabe nga mga balatian, lisod na kayo na. Especially kung doon naman kutay balatian. Number one giyod nga mo abot sa tuwang huna-huna is kabalaka, kahadlok. O niya, dihas kabalaka, kahadlok, kaguol, problema. Kung sunod-sunod mo na ka Power 10, o na nga ang stress po mo, banat po sa tuwang alawas, o nang dali na kayo taut-uton sa balatian. Manang uban ang napa-check up nila niya, mahibawaan nila, nga mo ingon ang doktor, grabe na imong balatian. Mas dali hinoon sila, pag ulis balay, grabe na noon maggasagunso nun kabigay ang lawas. Nga naman, ang stress ni mo, hormones, mingsaka na. Once nga musaka na, ang imong immune system nga mauntay mulaban sa imong lawas, gikan sa balatian mo, ubos og maayo. Nga naman magkapower tan, tungkol kay stress naman ka. Kung hinungdan nga, dili gyud maayo, di gyud ako ma-advise ninyo mga Power 10, naiha na ta mangandam kung naigo na ta sa balatian. Mientras wala patay gibati, gamit na sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Gano man dahi, Doc? Usa man dahi na as Power 10 Probio Capsule kung magamit ta? Matag-adlaw kung mga Power 10, ha? Mintahon ni mo, hunaw-naon ni mo. Matag-adlaw, mga damage ng ato organs, ng ato ang tissue gigan sa pinakagamay, cellula. Cellula gigas tissue, tissue ng ato mga organs na siya. Nga ito sistema na din, ang nahimo ng holistic na yun ang gitawag mga Power 10, nga approach sa atong lawas. Muna nga, kinahanglan good siya, nga matag-adlaw ang lawas na ito nga mag-repair, matabangan siya dali. Kaya nga naman, kung wala tayong mga vitamins o minerals o mga properties nga naas Power 10 Probio Capsule, kung saan man niya pag-anam-anam o pag-repair, wapagalit siya na human o repair, damage na po nga uban nga parties itong lawas kung wala tayong mga nutrisyon o niya wala tayong pag-amping itong lawas, mahinungdan nga dunag yun tayong katabang o niya mag-amping yun ta, tulog ta, saktong oras. Kuni ang pagkaon ng mga makadaot, likayan na nato na especially pasaka ng atuang edad mga Power 10. Atong hinumduman nga once gani pasaka ng atong edad, naanadiha ang grabe nga balatian kay nga nung man mubigay ang atuang lawas. Kuni ang atuang gitawag mga Power 10 nga resistance mga Power 10 gikan sa mga balatian, muminos na gyud na siya. Ang tolerance level, muubos siya. Mo na ang kinahanglan mag-amping ta, kunaan na ta sa mga 40s-50s, pasaka na, unya makanunayon na yun nga mugamit ta sa kasaligan nga kapsulang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplements. Wala na kita yung oras pa lang sa pagparayon sunahan. Dr. L. Palma maging kaninyo, lawas mo labang bahandi sa tanan. Atong abigan, pinagis paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
4: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
5: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Alas 3.52, nagyod sa tagda sa hapon, mga palangga, ayaw ninyo galimti, ha? Power 10 Probio Capsule ang atong maintenon matag-adlaw 30 minutos sa dili patamukaon. O siyempre, ayaw ninyo galimti ang atong pinagkalami-usab nga kape, ang Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ito, maayong hapon. Tubag ko sa imong tigmo, Tito. Ako di ay si Milkani Budjungan, 45 akong edad. Korok 7, Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, ana Tito, kay Ukay Ukay. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Samuel Bulay-Bulay di ay ni. 53 ang akong edad, nagpuyo sa may Gray State, Bayugan City, Agusan del Sur. Ang akong tubag sa imong tigmo, Tito, kay nag-racing na siya sa motor. Manani nga tubag, mga palangga, ha?

0: doon si Edna Talhade ini. Taga Purok 7, Bagang Simbalan. Buena Vista, Agusan del Norte, 37 akong edad. Ako tubag sa imong tigmo tito kay sirana siya tito sa pultahan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rocky Mahilom Buok di ay ne. 30 ang ako edad, taga Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang akong tubag anak tito kay gisakitan kay sa pagsuot midagan man. Oy. Usa kay ning pagsuot mga balangga nga mingdagan man. Ming suot og sapatos. Aha. Pinakausay mingdagan niya nasakitan. Pagsuot og sapatos mga balangga, tawo nagsuot og sapatos. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon insakto. Wala gihapon nagatubag sa insakto nga tubag mga balangga sa atong tigmo garong hapuna. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod ganusan nimo siyang ipaglaban onsa man. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpalayo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga kapsula Power 10 Probiotic Capsule. Kamano sa mga itong pinagkalami nga kape Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc Gromit Multivitamin Syrup for Kids. Atong Nong Lading Essential Oil, Nong Lading Turmeric Balm ug ang Nong Lading Relaxing Oil. Ganman usab mga palangga ang atong clay gel papaya soap with collagen and milk. Ang iyang partner clay gel brightening lotion. Pinakahumot ka perfume 24 oras. Kaya mawagta ang kahumot sa curry perfume. Og syempre ang atong best kumakay drops alang sa tinaw o larong padanaw. Wala na kong igong oras mga palangga para mo padayon pasunahan. Ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val Magingon. Hey gugma ang inihang amahan o ginahan aron kamo mabulahan og bagaangkon og taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw og maayong hapon.
1: Magandang araw mga ka-Klejel. Nagahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Klej's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan. Gabay sa kalusugan.
2: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan na wapoy pinagpapala po tayo ngayon ng ating Panginoon at sana po mga kaibigan masigla at malusog ang ating pangangatawan. At para naman dun sa mga kaibigan natin dyan ngayon na medyo may challenge sa ating health, ano, tandaan po ninyo mga kaibigan ha, na always po nating i-take ang mga produktong herbal ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing at pati na rin po itong pag-inom ng ating kapeng napakaganda. Ito pong ating Clay Gel Coffee Mix. Alam niyo po ba mga kaibigan na ito pong ating Clay Gel ay isang uri po ito ng kape na kung saan meron po itong 20 uri ng mga sangkap na talaga pong napatunayang mainam at maganda sa kalusugan. Meron itong moringa o yung tinatawag nating balunggay. Meron din po itong chia seeds, psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber. Meron din po itong blueberry, buwang merah, omega-3, pomegranate. Meron din po itong vitamin C, guyabano, goji berry, mangosteen, at acai berry. At meron din po itong tinatawag na spirulina. At meron din po itong green barley, kokwa at ginseng extract. At alam niyo po ba mga kaibigan, ang pampatamis nito ay stevia. Talagang maganda ito para po sa ating kalusugan. So mga kaibigan natin dyan ngayon na may pagtaas ng kanilang asukal sa katawan, yung tinatawag po nating high sugar levels. Ano? Tandaan po ninyo mga kaibigan na maaari na po tayo makapagkape ng kaping napakasarap. Ito pong ating

0: ating Cradle Coffee Mix at pati na rin doon sa ating mga kaibigang meron pong high blood pressure. Alam niyo po bang matutulungan na po tayo? Ito po kasi napakaganda at talagang may tulong sa ating kalusugan. Kaya po kung sakasakali, tayo po medyo may challenge sa katawan. Tandaan po natin na meron na po tayong kasangga ngayon sa mas magandang kalusugan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ngayon po mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang tulong ng ating Cradle Coffee Mix sa pamamagitan po ng magandang digestion. Kung minsan mga kaibigan, tayo po ay nakakakain ng mga pagkaing hindi masyado natutunaw at maaaring magkaroon tayo ng impatso o kaya naman po mga kaibigan pagkakaroon ng kabag o kaya naman po pagdumi ng basa, mga kaibigan, yung tinatawag nating pagkakaroon ng wet stool. Ngayon po mga kaibigan, kung sakasakali, ang ibig sabihin po niyan hindi po tayo natunawan ng ating kinain. At tendency mga kaibigan, magkakaroon tayo ng mga pagkakaroon natin ng pananakit ng ating mga tiyan. Alam niyo po mga kaibigan, kung always po tayong umiinom ng ating Cradle Coffee Mix, maganda po ang idinudulot na itong tulong sa ating digestion. Dahil ito po ay nakapagpo-promote ng magandang nagpapa-active ng ating mga probiomes o yung mga good bacteria sa ating mga tiyan. Nang sa ganun po mga kaibigan, magkaroon po tayo ng magandang pag-digest ng ating mga kinakain. At maaari nating ipalabas ito araw-araw nang sa ganun po ay maganda ang tulong na idinudulot nito sa ating kalusugan. Tandaan mga kaibigan, ang ating kape na talaga pong napatunayan na miski na po sa digestion ay nakakatulong. Ito pong ating Cradle Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Gawa po yan ng ating Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing at napatunayang nakakatulong talaga ito sa kalusugan.
1: At siya nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Cradle Coffee Mix, ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Cradle Coffee Mix.
2: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
3: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

0: mga detalyadong impormasyon na may kalabutan kini sa maayong mga isyu karong adlawa, adlaw nga Huwebes sa Hulyo 30. Ang bahin kini sa detalye sa impeachment trial ni Vice Sara Duterte. Porma na nga gidawat karon sa Senate Impeachment Court ang duha ka pulang gahom gikan kana sa Bureau of Internal Revenue nga naglangkob kini sa tax record ni VP Sara Duterte o sa iyang bana nga si Attorney Man Scarpio o mga kaubang kumpanya nga naaprobahan kini huma nakuha ang pagtugot ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa ika-10 adlaw sa trial kagahapong adlawa, gisugdan sa House Prosecutors ang pagpresentar sa ebidensya ubos kala sa Article 1 nga nagapagawas kini og testimonya ang mga kanhing land bank branch managers kalabot kini sa giingong dako og unusual nga cash withdrawal nga gisulod kini sa tulok ka hantot o pat ka jame bags sa mga special disbursing officers sa Office of the Vice President. Subay sa bagong national momentum surveying migawas kini nga adunay 57.9% sa mga Pilipino ang pabor nga abrihan o gamiton isip ebidensya ang tax records sa Vice Presidente gawas lang sa Mindanao di nagpabiling ubos ang suporta niini. Sa lain na bahin, sa mismong sitwasyon karon sa trapiko o agianan karon sa Davao, Bukidnon, Buda Road, ikaduha kaning landslide sa Barangay Buda, o man kini sa una kaning pagdahili sa kalsada ni Antong Hulyo 17 sa sityo Harahan na nakasinati kini ikaduha kaning seryosong landslide o pagkahugno sa maong kalsada ni Antong Lunes sa gabi ni Antong Apipila Kaadlaw, Hulyo 27, dito sa Purok 12 Pulse, Barangay Buda, Marilog District. Usalang kaupat ka lane out of 4 lanes ang possible. Karon nga alang kala sa tanang matang sa sakyanan. O na nagbutang na ang DPWH 11 o mga sun bags o warning barriers. Apan nagipahibalo ni Regional Spokesperson Diane Ortiz na delikado gihapon kini samtang sige pa ang daotang panahon. Gipahimangnuan usab ang mga motorista nga gikan karon o padulong sa Bukidnon kagayan di Oro nga agian una musulod amping-amping lang sa tanan ng mga area o lugar. Labi na Andato, Lugayon, Katipunan, Campo Uno Road, Rota Via Arakan to Pontian o sa Sinuda to Pontian. Og dugay pasad ang mismo nga DSWD o ang PCSO relief para kana sa baha sa Davao. Samtangan, nag-roll out na karon ang relief operation sa Philippine Charity Sweepstakes Office kung PCSO, pinagi ka sa ilang regional branches uban ka na sa mga authorized agent corporation sa 3 Gaming o uban pa na nag-apod-apod kini og na nag-apod-apod sila og mga food packs, habol o hygiene kits direct na sa mga evacuation centers o apiktadong barangay. 20 minutos nakalabay mo balik ang public opinion ug ang point of view ko man lamang ini pipila ka mga pahinumdom.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Introducing Case Fragrances, taranis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, unya makatulog na ko. Eh, sa una di man ko katulog kayo, eh kamatagari kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man ko kong advertisement diri sa radyo nga, o lagi na, sustingan daw ng koan. To yung palit ko, inoon ko din, nakaano na, nakabawas na ko.
3: Mapalit sa inyong masuking butika.
6: Testimonya! Oh, kasinatila.
7: Nga nung nagtiili mo mamaso si Ma, milagguman. Mihugo ka.
8: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
7: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, Ma.
8: Ay, nilikay naman bitaw.
7: Tanahin noon sa klinik, Ma. Kaya ipa-check up ni ka. Dali na.
8: Ah, di mangani ko makalakaw.
7: Unsa? Mas maayo pa siguro, Ma. Nga ipa-admit na lang ka sa ospital.
8: Ayaw na. Palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
7: Unsa man, Ma?
9: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
8: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga-aper limato.
9: O sa mga ibong balati, anay, nga magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
9: Kapila man imo imno?
8: Katulo kada adlaw.
9: O sa mga kinay ibong gibati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
8: Na, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagom kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wa, gig ko mubiha, sir. Sobra tuig na para wa, nagig ko'y problema.
9: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
8: Oo'y, maoy akong haplas.
9: O sa mga ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
8: Ako, gud silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
9: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, 25 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa to'y kaduang hugna sa to nga programang Public Opinion and Point of View. Ang tingog sa katawhan o panglantaw. Auna ang atong gipanubay kaganina ang ato ang mga balitang national o ang regional issue. Sa ato ang karong ikaduhang hugna sa atong programa, Public Opinion o ang Point of View. Unsa man karon ang ato ang karon nga reaction sa katawhan. Ato karon nga hatagan o pagtagad o pagpalaom ang reaction sa katawhan o hagit sa katawhang Pilipino ngadto sa gobyerno. Una mga kaigsoonan, subay sa labing bag-ong mga survey, diskusyon sa mga radio o sa social media, labi na karong adlaw, Hulyo 30. Now, mauni siya ang atong hatagan o pagtagad ang kinatibuk ang reaction sa katawhan o ang ilang mga bugat nga hagit ngadto sa administrasyon. Unsa man karon ang ato akaron mga opinion, public opinion o ato akaron nga point of view ang gitawag na itong POV. Ato karon mga panglantaw kaigsoonan sa mga balitang national o regional. Labi na karon ang reaction sa katawhan. Bahin ka na sa gingon na itong impeachment. Mga kaigsoonan, nabahin ang opinion karon sa publiko. Samtang dako karon ang suporta sa National Capital Region o Luzon nga padayon gibutyag ang mga bank o tax records sa Vice Presidente tungod kana sa isyu sa giingon natong confidential funds. Nagpabiling gyapong lig-on ang mismong depensa sa mga taga Mindanao nga politika lamang og pangingipit ang mga lakang batok sa pamilyang Duterte. Labihan kuno kabalaka karon sa kakapoy sa katawhan tungod kana sa sigi og us-os sa ekonomiya og amang sticky inflation bahin kana sa taas nga presyo sa palaliton. Soko na karon o nadismaya ang mga taga Davao Region matod pa tungod kay bisan pa sa bilyong-bilyong pundo nga giingon gigahin sa flood control kaniadto padayon gyapon kini silang gibalhaan. Hapit taga liog maong tubig nangaguba pa ang kalsada dikes sa Marilog uban pang lugar. O nakaroon magkaigsoonan ang mga hagit sa katawhang Pilipino ngadto sa gobyerno nga ang katawhan nagpadayon gapon nga musunod nga upat kadagkong hagit nga kinahanglan kanong aksyonan dayon sa gobyerno. Ang aksyon dili politika. Focus sa basic services. Unsa man karon ang ato karon nga public opinion ug atong mga panglantaw kanang gitawag itong punto de vista. Mao na karon magkaigsoonan gihagit sa publiko ang mga magbabalaod sa Senado ug Kamara nga samtang nagpadayon kuno ang impeachment dili pasagdan ang ubang pang mga importanteng serbisyo. Gusto sa mga Pilipino nga tutukan kuno ang pagpaubo sa presyo sa pagkaon. Sama kuno sa bugas og oban pa. Kuryente, petrolyo nga naapektuhan karon sa gupot sa Middle East. Imbes nga mahurot ang oras sa gobyerno sa bangis nga away sa politika. Aw na nga sakit huna-hunaon sa katawhang Pilipino nga nagsud-ong sa away sa Senado sa impeachment trial. Tungod lagi na ako no, sa paggawas karon sa ebidensya sa impeachment court, gihagit sa katawhan ang gobyerno nga i-apply ang balaod ngadto sa tanan uno man o vice presidente nga walay gidapigan. Itawag na na nga no one is above the law. Bisan tuod nga ang katawhang Pilipino, 32 milyones ang nagpangga sa boto ngadto sa Vice Presidente Sara Duterte. Aw na nga tinuod nga transparency, gusto gud sa publiko nga doon na kuno'y seryusong reforma sa pagkuba sa pagwangtang sa confidential funds o intelligence funds. Aron kuno dili kinidali nga ma-withdraw gamit lang ang mga jam bags. O na mag-exonan ang hagit karon, gitawag sa mga taga Mindanao ang tensyon sa DPWH o mga lokal nga kontraktor. Gihagit nila karon ang DPWH Secretary Vince Dison matod pa na dili lang maghimo o mga master plan para sa 2027 o dili imbestigar ang pananagutin ang mga kontraktor na naghimo og substandard ng mga dike o kalsada na dalirang maguba kung mag-ulan. Anang likon karon nga pagmatagalan yun ba? Nga mga solusyon. Nga kanabang grabe, kontento. Dili maigo gyud sa landslide sama sa mga nahitabo sa Buda Road. Aron dili kuno mamiligro ang kinabuhi og panginabuhian sa mga mag-uuma labi na sa kabukiran nga nagpuyo. Dugang pa sa lokasyonan ang hagit sa katawhan ngadto sa tuang mahal na nato nga nasod Pilipinas, paspas og wala kunoy palakasan system sa ayuda. Gihagit sa mga biktima sa kalamidad ang DSWD og ang PCSO nga puy-an ang sistema sa pagpang-apod-apod sa ayuda. Daghang mulo nga malangan ang pag-abot gyud sa emergency cash transfer o relief packs o usahay mas unahon pa kadtong may kaila sa barangay. Naunang ang digitalize o digitalize nga paspas o patas nga pag-assess sa mga biktima sa linog, baha, ano lagi tinuod yun ang nanginahanglan nga mao'y dali kining makadawat sa maong ayuda. Mauna ang gamay ng mga challenge hagit sa itong gobyerno nga gikan sa katawhang Pilipino. Dire sa itong programa nga Public Opinion and Point of View. O gadugang pa ni apa ang pinasahe o ginalian ng mga hagit gikan sa katawhang Pilipino ngadto sa gobyerno nga gibahin sumala pas national level o regional level. Mao na nga atong balita kaganina nga at least nga nasayod tang kinahanglan pod na nga ato pong mapaambit sa uban. Labi na karon ang national issue, national level, mga hagit ngadto sa national nga gobyerno nga dapat ipatigbabaw gyud ang kamatuoran sa impeachment. Gihagit sa katawhan ng Senado isip impeachment court o ang Bureau of Internal Revenue kung BIR nga ipabilin ang transparency o dili tugutan ang bisan pang unsang politikanong impluensya sa paggunit sa mga tax o bank record sa BC Presidente. Gusto mong yun sa publikong mapamatunan yun kung asa gayon napunta ang minilyon na confidential funds. Sama sa gingon na itong pipila ka mga simana na ablihan unta ang karton kung sa isulod. Kasi ang sodan dito dilipod kwarta kung sa isulod. Aunang ipahunong sa politikanong sirkus sa Kongreso matod pa. Aduna ko na'y kusog ng mga panawagan. Gikan ko no sa publiko nga dili pasagdan sa mga magbabalaod ang pagpasa sa mga balaod nun alang sa kaayuhan sa nasod. Gihagit karon sa mga Pilipino ang Administrasyong Marcos atong halangdon nga presidente sa nasod sa Pilipinas nga magpukos sa pagsulbad sa krisis sa enerhiya o pagtaas sa pisos pagkaon imbis nga mahurot ang uras sa away sa politika. Matod pa sa katawhang Pilipino mahal nga Pangulo, tanda kami! Kusganon kayong gihagit sa katawhan ang gobyerno nga tuliron o himpit nga wagtangon ang sistema sa confidential and intelligence funds. Aron kano mapugngan ang delikado nga pamaagi sa dako nga cash withdrawals nga walay seryosong liquidation. Maunang bugat kayo ang Defense Council o ang Prosecution Panel. Mga dili basta-basta ang impeachment trial na hitabo labi na masugdan karong Agosto 3 makaisonan. Wala man tayo impeachment trial karong adlaw ug ugma, karo man ang Lunes ang ika-11 nga impeachment trial. Bahay naman po diri sa ato ang regional level, mga hagit ngadto sa lagi na nga Osahay. Ang ato naman lang ani ni ang tagdon guys national level ang mga pinanggang mga regional mga pinangga nga mga lokal. Aron ang mga regional nga kahimtang o mga lokal nga kahimtang mabungahon o malipayon ang nagpuyo nga ginumalahan sa usa ka gobernador, congressman, labi na ang mahal nga mga nagdumala sa syudad, mayor. Kay ang kana sila pinangga mas katawhan, katawhang Pilipino. Apan magunsa man ang pagkapinalangga sa katawhan ngadto sa mga local level. Kung ang national nga level di ka maumutan-aw. Mao gani na karon nga ang gipahingusgan gyud ang national issue nga kumahimo mo down sila sa grassroots dito gyud pinakaubos nga bahin sa atong katilingban. Kaya para pod magmalinaon og gahapsay onya dili maepektuhan ang mga local leader tungod kay nakasapat naman, kontento naman ang serbisyo sa katawhang lokal, probinsyal o guban pa. Mauna ang nahitabo, 40 minutos na kalabay, bubalik ang public opinion o ang point of view, humalaman inining, pipila ka mga pahinom doon.
10: Alang lang sa financial nga panginahanglanon. Duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
11: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayohan sa kuha. Kay sa tinod lang bag-o ra gyud ko naka-recover ng lading, gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hugma gyud nga murag wala nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako og inom.
12: Karon okay na imong paminaw ma.
11: Oo, unang lading. Dili lang pud kay ako lang nagamit na akong bana pati akong inahan kay na siya'y goiter. Maor po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
13: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
14: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
15: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs., kulang ang imong performance kay Mister.
16: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
17: TerraMax Herbal Capsule.
16: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sa goal nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, o saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
17: TerraMax Herbal Capsule. TerraMax Herbal Capsule.
16: Diri na ta sa orihinal. Kun asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
18: Di na paila-ila ang pinakabagong kape.
19: Pinakabagong kape.
18: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
19: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
18: Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina og minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
19: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
18: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
0: Okay, 43 minutos na nakalabay sa alas 4, mga kaigsoonan. Padayon ta sa tuwang gamanalan nga minuto sa tuwang tulumanon na public opinion o ang point of view, mga kaigsoonan. Ining adlaw ato ning hisgutan ang katapusan natong hugna aning orasa pila ka minuto ani ang opisyal nga tubag yon aksyon sa gobyerno karong adlaw ang kasing-kasing sa katawhang Pilipino mulo sa katawhan hagit sa katawhan katong mahal ng gobyerno sa nasod Pilipinas. Ang tubag magkaigsunan, tubag sa Malacanang sa national level. Bahin kini sa gingon itong impeachment o kanang ICC issue. Atol kini sa gisgutan ng press briefing sa Malacanang karong adlaw, gipasalig karon sa administrasyon wala kunoy gi paboran og walay igo lang o og igo lang gipatuman ang balaod. Gibutya garon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga ang lakang kuno sa Senado mahitungod sa Bureau of Internal Revenue subay lang sa legal nga proseso o gadili manggigipit bahin sa mga unusual cash withdrawals sa confidential funds. Ipahayag usab sa palasyo nga kung nakita sa mga bank managers nga kaduda-duda kini, gusto lama nga i-report o imbestigahan alang kana sa transparency. Ang pagpaminaw sa mga grassroots sama sa ato, ang tubag sa Malacañang para sa katawang Pilipinong kabos. Ipahayag karon ni Cabinet Secretary Binhor Abalos Jr. na ang mismong administrasyon ni Marcos nakatutok na sa batakang manginahanglan sa kabos ug timawa sa nasod Pilipinas. O mapabili kining abli ang Malacañang alang sa tanang lokal, opisyal ug uban pang sektor

mga kaigsunan, ugmang adlaw adlaw Biyernes. Ato na po ang panubayo no kun sa man ang angay kining isgutan nato regarding aning preparasyon nila. Ha? Labi na karon nga giduso na ang mismong mga balita para sa preparasyon sa Lunes. Nang bahin sa atoa sa syudad, sa probinsya, panalang magpaabot tanta kung unsa man ang mga balita gikan sa nasyonal. Ay dili man tapuhi kabuhi o uban pang mga diskusyon sa regional level. Ang ato ang kayuhan, ang ato ani kayuhan man atong ibalita sa regional, local level. Arompod nga madasig atong mga lungsuranon na kaigsoonan. Labi na karon ang pahibalo sa pagkor upang asugpuin ang lumalalang kaso ng illegal nga online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tinco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalaala pa ni Chairman Tinco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hingil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcor. Bago ito mag-eksunan ang pahibalo

mga kaigsoonan. Ang matuod na kusog sa usa ka nasod, wala diha sa gahom sa pipila. Kundili ana diha ang kamatuoran nga gihuptan sa tanan, di nang inyong tingog maugi maghari. Una nga mga kaigsoonan, mayong hapon sa makausap pa. Mayong hapon mga boss, mga ma'am, mga sir, mga kaigsoonan. Gusto ba ninyo nga mas mudaghan pa ang customer o mas mailhan ang inyong negosyo sa tibok lugar? Nagtanyag ang 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM na baratong radio advertisement package nga dako kaayog tabang magaisunan para sa inyong negosyo. Doon ay sulit nga rates. Doon na sila ay bronze package. Doon na ay silver package. Doon na po na sila ay gold package mga kaigsoonan. Ang mga package ni ini, doon ay dako nga mga spots kada adlaw. Kanang ipahibalo, i-advertise kada adlaw. Doon ay dako kay

Nyo. At bangla po na sa Panabo City in Quezonan. Pwede sa ninyo matawagan sa numero 0916-462-8170 o 0941. Labi na ang kagapi glass and aluminum surfaces. Ayaw kalimot sad. Kaya likot. Nahimutang lamang diya sa mao nga public market niya itong syudad. Ah, nagi panagiyahan ni Sir Roderick Kagapi na matawagan sa numero nga 0921 8047 Kagapi.

serbisyo na ilang itanyang Audio Solution Setup sa inyong mga sakyanan. Professional audio setup para sa mga tapok-tapok na nagduna yung mga event na duna sila yung house audio installation setup para po na sa mga nindot nga sounds labi na ibutang sa inyong panimalay. Ayaw pakiyasa, bisitahan na lamang liha sa Purong Tambis, Barangay Santo Niño, Panabo City, doola po na sa Mirinol at bangla po na sa Jehovah's Witnesses. Lagi panagihan ni Sir Jeffrey Tuhoy. Og matawagan sa numero nga 0920 318-0809.

an Lydia Nia, Ma'am Lydia Orebia. Okay, so nan, sa pagtiklop sa panid sa mga balita. Karong adlaw, Huwebes, Huwebes, Pizza 30, bulan sa huli tuwing 2026. Usa kadako nga hagit ang gibilin ka na to. Ang pagsusi sa kamaturan taliwang... Bisa pa sa kalisod sa panahon. O diyan natapos ang usag kaong... og sa 90.9 Light FM. Yagi pangunahan sa atong station manager Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amet Bulpag, Engineer Wolfie Orio, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel. O kinyobo si Gala sa Kahanginan, George Leonis Cahigas Jr. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahon ang panglantaw. Mako ni magdala kanato sa hustong dalan. Mga kaisunan, mayong hapon

0: And God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Kuti Letlet, 41 years old o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumunta. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Puratan ko kay daghan dito kayong dugo na kayong nang gawas. Ingan ako ang friend kay gipakita man ako sa iya ha din ingon siya nga hala ano man na siya mayuma pero karon nawala na siya katong coffee katong Mega Coffee effective gid siya kaayo kaloy asa Ginoo wala na gyud kay gibati ga anak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo mura gid ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural, mapalit na sa mga butika.
6: Oy mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
10: yeah. We were high and we were so bad. You're tuned in to the best, the frequency
11: 90.9,
10: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Samantalan sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Dugan na ito nag-anto sa akong high blood sugar. Kung hindi pa dito mo ito, anak, ay silaging lagalaro na ito sa panahon ng ang sakit. At tumagyatakin na ito sa akong high blood. Yan na, na-sweet ka na dyan. Donald, yung gano'n mo ito, nga may high blood yung day ko, sir. Tukot na ito, gatagan nang kong hinti na sa akong doktor aron dilin, huwag mataas akong BP, sir. Pero sa hal, sa kahadlok, kung magsigyo ginom, kambal ng ita ko, o herbal, kambal na makatabang yun na. Kung nakita na ako ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, kalungi sa ginawin tao, normal na akong BP. Because on Friday, kumuinan sa akong maintenance. Ako, Carlita Franco, sa Sintaan niya sa Sahadika Homes, Barangay Kalumpang, Binsan.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, o uman pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Constipated ka ba o hirap magbawas? Huwag mong baliwalain yan dahil ito ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng malalang karamdaman. Alam mo ba na kapag ang bituka natin ay naipunan ng nube na di na ilalabas, maaaring pagpugaran ng maraming toxins, fungi at sari-saring mikrobyo. Subukan mo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Isa sa mga mabisang panlaban sa constipation dahil sa 100% natural nitong mga sangkap na nakakatulong upang maipalabas ng normal ang iyong dumi. Non-acidic at no sugar pa. Uminom ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 araw-araw. Sakit ay iwasan, kalusugan ay pangalagaan. Mabibili sa lahat ng butika malapit sa inyong lugar. Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, udikhat, rangkaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
1: Mega Pure Herbal Capsule.
0: Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients nga dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
2: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
4: Ani ana, sa dakbayan sa Davao, ang Cutis Mestiza, new generation skin whitening beauty soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit ug pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok ug tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
5: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Pansis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
5: Unsa may testimony sa atong products, ma'am?
6: Ningot jud siya, tanang product ni mula tilawan, di na nako ng nading salamat, jud ka ng nading kay. Yala na ko'y dibati, dili na ko kapoy, anak, magliluk-liuk ko, wala na, dili ko luya, tanawon. Mo anak dahil ning uban ay abtik, lagi ka dahil ang sing, di sa sito na kahapit. Nga, nasa ko'y panang umagad ng nading, nga, dugan, di siya binawag, lang tansiya. Inko inom, dali na kisya niya. Uyan, ningot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan ang hawak, yun siya mag-ali-agay. Akong gipainong magpawaiting, gaplasa na itong nung ningot yun siya nung laging gamitin muna. Mag-ambo dito sa binuo nung laging nga. Kanang imong mga tambal, mga product, hindi yun na mawala. Kino din ay among ginintin ka rin. Ang nga, suki na ko din na ina ko, yapan din nga na nag-guru-guru, nag-itugnaw, akong gipainong, inaampoy ako. Diha dahil nung laging, wala na yun siya nagkuro, wala na siya ka na ang nagitakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat tayo. Kung pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
5: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
7: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Podcaster ng Pilipinas.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
3: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule?
2: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakondira sa may Champaka ako na kadulasan. Nakatry magkukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami ikin kayo sa panglawas. Kaya dati, di ikin ko makatulog o banang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya nakatekuan eh, ah, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami ikin siya sa panglawas. Tananin mong ginabati. Muraw, kung sa ito'y ginabati, maliban sa kanang di kakatulog. Pero dala na siya tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganik ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
1: Ceramax Capsule.
6: Ako si GR Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
7: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Ceramax Capsule, unsa may gibati nimo?

0: So, say, mangload na lang akong asawa. Pagkabuntag, dayo na itong lakaw.
1: Di na katag
0: doon? Di na tag, di. Nakita ka kaon gani, kay di naman po tagutuan.
1: Yes, sir, asa man ka nakadungog kanyang Centeramax capsule?
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod yun ko nga ang Teramax capsule, epektibo yun. So, ayun ninyo, kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo yun ang Teramax capsule.
2: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itum-itum sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform of sigala? At tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak to. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were
5: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Oy Mare, asa man ka paingon?
1: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
2: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Sige nang ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawas sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo nang regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
5: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas o sa pagtulog po. Na ay nag-introduce sa kuwa o Mega Pure Capsule. Kadto, pagsulay na ako o inom sa Mega Pure, maayo lang akong pagbawas, labi na yun sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko ka muna. I-try ninyo eh, para makita ninyo ang epektong maayog yun ay sa itong bawas.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
6: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.

Sa kabugnaon sa panahon ng imong gugma maoy akong pinakainit nga pahulay. Sa mataguguyop sa hangin, ikaw gihapon ang akong kalinaw ug ang puloy-anan sa akong kasing-kasing. Maayong gabi, paday mo ka paminaw diri sa 96.1 Infinite Radio ug 90.9 Light FM ug syempre ang 94.3 Kebabwe Bukidnon. Maayong kagabi sa inyong tanan, maguban na butagikan alas 7 hangtod alas 9 karong gabi una. Ako na sad ang inyong alagad ng panggabi. No, si Uncle Louie na nagabilin o dili nagabilin, hindi pa mo kumulakaw. Mulakaw, palakaw na mo pagbalik. Palakaw naman noong tao eh. No, ito mga langga, maayong gabi once again. And ako inyong makauban karong gabi una, gikan alas 7 na tulad na Stoybe. No, para sa Night Express. No, kay lami man kay panahon gud karon no basig kwato grabe pang higda ni DJ Aryan. No, so kita sa ani sa lo. No, syempre no kay gimingawan pug ko diri sa station kay muraga ni sabay gyud ang kabugnaw sa panahon sa gawas og diri sa lod sa buot kay medyo basa-basa man ta. No, kay nabasa man ta sa ulan. No, mga langga, kung kinsa may ganahan, magpatibaya diha sa ilahang mga greetings. O di kaya gusto mag shout out sa ilahang mga gugma o gihigugma, no, pwede ra kita mag-text unya, no, kaya atong pangbasahon na diri sa tuang hotline sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291. O di kayo mga langga, no, dirita sa tuang Facebook page karon na, no, naka-live ta sa 96.1 Infinite Radio Panabo, no, makita ta ninyo diha, pwede good mo mag comment down kay ato nang pagbasahon, no, kay syempre mag-regret magyud ta ninyo diri, no, na magita yung mga greetings sir, no, kay syempre dugay-dugay man ta wala ka ko anay gusto po ko nga makakuan po ko nga, makakamusta po ko diha kaninyong tanan. Diba? Sana all. No, bito mga langga, ako sabon, no, kung kisay gunuhan, gunuhin. Kisay ganahan diha, magpatnibaya sa ilahang mga gipangbati karong panahon na kay asto magyong bugdawa, no? Kay murag, nag, halos every day na gyudog, every night na gyudog, nagagulan-ulan. Sana all every night. No, sa dire lang no, mag-text na sa itong hotline sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291. O dire kaya no, mag-comment na sa itong Facebook page dire sa 96.1 Infinite Radio Panabo, no, kay naadiha nag-live ta karon na kay no, nag-live ta diha. No, syempre di hapon to, nag-hapon sa to ang TikTok live, no, diri kay Angko, kay Ryan Louis Ramos, no, pwede di hapon ta diha mag-comment o mag-interact diha karon sa to ang TikTok live, no. So naka-live po ta diha karon, guys. So kung kinsa may ganahan nga basig masaag diha og TikTok, tagaw lang mo dito, adto lang mo dito. No, so wala pagdugay-dugay mga langga, magpadayon ta og atong paminawon ang mga kanta o mga sunata, no, nga sigurado gyud ta nga makapabugna og samot diri sa tuang kuan sa tuang sa tawagan na mga gipangbati. No, kay lami gyud panahon karon mga langga, no, kay medyo bugna og gyud, no, pero dili magkuan, no, kay syempre sa mga tao diha nga pauli ay pakaron, keep safe, ha, no, kay muli pa mo ug manihapon pa. No, paday mo gra paminaw diri sa 96.1 Infinite Radio ug 90.9 Light FM and syempre ang 94.3 kay Bawe Bukidnon. He's your next song mga langga, gikan kay Jacqueline. Jacqueline, kisa man Jacqueline Mariano. No, gikan kay Jacqueline Chang, no, one of the artists nga naa sa Cebu. No, originally originated din sila sa Cebu nga artist. No, he's your next song gikan kay Jacqueline Chang. Usahay nang gyud nang kanang atiko na lang gyud nato atong kaugalingon, guys.
No? Pero anyways, here's your next song, gikan kay Jacqueline, pero Ate Cram.

0: Introducing K's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Ang inyong paboritong kape nga kumpleto sa superfood o antioxidants, anaana sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
2: Mega Pure Herbal Capsule.
1: Kung ikaw nag-antos sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
2: Mega Pure Herbal Capsule.
1: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
3: The greatest hits. The best love songs. On Night Night Express. Express.
4: Time check mga langga, alas 7:31 sa gabi una. No, so welcome back gihapon dili sa itong programang Night Express. Kauban gihapon ninyo inyuhang angko sa radyo, si Uncle Louie. No, so mayong gabi sa tanan nga di paminaw sa itong programang Night Express. No, dili lang sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. O syempre, kauban gihapon na ito ang 94.3 Light FM Kibawe, Bukidnon. Mayong gabi ninyo tanan diha, no, sa Bukidnon, no. Feel po na ako nagulan-ulan po diha karon. No, hopefully nga dili po siya ina nakakusog, no. And safe lang tatanan syempre. No, kay murag karong panahon na gyud mga langga, no, murag tig-ulan mangyud karon oi, no. No, mabalaka na lang po ta ba kay syempre kay kung diretso-diretso ang ulan, no. So ato ang mga soil. No, ato mga soil syempre magka nang magkahumok ba, no. Murag sama si Yang Gugma. Mali. No, so dili ta magstorya. Di mo mo ito topic karong gabi no, ano, no. It's all about love. No, love lamang. No, despite sa gisakitan baka diha or wala ka gisakitan, gipasakitan, gibiyaan, no, ikaw ang namiya. No, nara gyud na diha nagpalibot ang ato ang kinabuhi karong gabi una, no, mga langga, no. So mga langga, kung kisa may ganahan na magpatibaya diha silahang mga greetings, no. So now it's your time. No, dili lang gyud na sa tuang hotline sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291. O di kaya diri sa tuang Facebook Live karong gabi una mga langgano, naka-Facebook Live ta diri sa 96.1 Infinite Radio Panabo. No, so atong pangbasahon ni karon, no, di unahon nato ning sa Facebook una naghang naman ako. Ayoy. No, kung makita lang niyo kung dagway diri naghang naman siya, ngano man atura ning lihok na siya. Ayoy. No, so ato ding i-greet si Reg Ferrer. No, so maayong gabi, shout out sa kuang anak nga si Jazzy bago ra human og assignment. Wow. No, so maayong gabi nimo diha Ma'am Reg, so maayong gabi kay pinalangga nimong anak, no, nga syempre very good kaayo kay nakahuman nagid siya sa iyang assignment. No, so ato gina siyang kuno i-support lang gina to na kay syempre wala gilain nga second teacher, no, ang kita lang gid mismo nga kauban niya, no. Mayang gabi usab diha Ma'am Reg, no, dirita kay Gengski kuyo pa. Gengski. No, Gengski. Gengski Abonero Cacho, no? Good eves, Uncle Louie. Shout out to ako sa akong mga friends like Jasmine Rudit, no, sila Jojo Paluga, ug sa akong mga bayaw nga si Marites Maricel, ug sa akong anak nga si Julian, ug sa iyang papa nga si Julmina Romano, no. Request ko og song Mapagmahal Ako. Thanks Uncle Louie, no. Mayong gabi ni mo diha Ma'am Gingski, no. Si Ma'am feel gyud ako murag gingging gyud na iyang angga gyud ba. No, gikuan lang niya, gengski lang na niya, pero geng-gengs de. No, so ayaw gabiin mo diha mang gengski, and hopefully no nga okay lang mo diha og nani hapon namutanan diha sa inyo ang panimalay. And syempre, panigamutan na ito naga, play ang imuhang requested song, Mapagmahal Ako, no? So, mayong gabi, once again, diha, kaninyong tanan. No, dito sa tuwang texter, natay texter, karong gabi una, no? Dito kay, last number kay 84104. No, request ko og song Don't Say Goodnight. Kano man, di pa man ta mga tulog. No, tama gini siya, Don't Say Goodnight. Kaya unya pa ta mga tulog mga langga, no, kanang gabi inag yun. No, mayang gabi ni mo diha, texter, 84104. No, so, dirita kay texter, 7990. Good evening, DJ. No? Nangita ko textmate nga babae, no, kanang single, age 20 pataas, no. I'm Danny nga taga Compostela. Ako ang number kay 0985-467-7990, no. So sa mga nangita diha og kanang textmate og kanang ka forever, oh. No, mga nangita ko ka forever. Ang nangita ko ka forever. Ano ba lang yun? No, basig na yung nangita ko forever diha, no, na adri si Danny nga taga Compostela, no. Ang ihang number kay 0985-467-7996, no. Nangita siya og textmate nga age 20 pataas, no. So walay limit, pwede 99. No, kung ganaan na may ganahan din makipag-textmate nga mga lola ninyo, mga lola, no, mga lola na to. No, pwede ra gyud si Danny kay walay limit, 20 pataas ra gyud daw. No, so mayong gabi ni mo diha Sir Danny, no. Hopefully nga na mag-text diha kani mo karon, no. So usabon nako ihang number kay 0985-467-7990, no. No, so syempre shoutout po nato to mga viewers diri sa tuong TikTok live karong gabi on, ano. Shoutout diha kay Lovely nga grabe jud kaayo makapindot og kanang ko ano og kanang si taw gani sa likes, no. Mayong gabi diha kanimo. And syempre diri kay Rhea, maayong gabi iya. Rhea, maayong gabi diha kay mo, ha. Og kay diri kay CJ Canillo, no. Mate, musta na, no? Okay lang, loveless lang gyapon. No, so ano mo ginang kinabuhi? No, so shoutout diha nimo kay CJ Canillo, and maayong gabi diha kanimo. No, shoutout diha kay Ark, isa man si RX, no. So murag kaila ko ani pero di lang ako mabasa ang tibok pangalan niya, no. So maayong gabi ninyo kaninyo, ano kaninyo. So maayong gabi ninyo kaninyong. No, unsa naman taon-taon ni, mura mo tagan. Napasmuhan naman siguro mo. Di, feel yun ako, nakitungod ni sa ulan. No, so maayong gabi diha sa itong mga viewers sila sa TikTok. And syempre, no, dili gihapon sa itong Facebook Live, no. So ato ning i-refresh kay basig na yung nag-comment o balik ba niya. Dili ba niya siya mag-auto-refresh. No, so kung kinsa may ganahan magpatimbaya diha or gusto mag-comment sila hang gusto magpa-shoutout sa ilang kaugalingon, no. So pwede lang kita mag-text diri sa tuang hotline sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291. And syempre mga langga, no, taod-taod na atay makauban no, nga nanadoy ko anya gusto dong mag-guest sa tuang programa. Sana all. No, so ato na lang siyang ginahulat, no, siya ang nag-guest pero kita ang naghulat. No, sa inanagit ka lang gano, so maskin kinsa pa na siya, no, kung kinsa gusto mag-guest di hahulaton gyud na to na mga langga. No, maskin maabtan pa na siya og alas 7, alas 9 ugma sa buntag. No, bitong mga langga, kung kinsa may ganahan, di ha, magpatimbaya silang kung ano, pa-shoutout na to na diri sa tuang Facebook Live, diri sa 96.1 Infinite Radio, o diri sa tuang text natin diri sa tuang hotline sa 0912-175-1291. No, so ato to, i-shoutout po dahi diri, no, sa karadyuhan na si Neil, no, si Junil nga taga Davao City, no, nanrabaho karon sa kuan, sa Jabi, no, sa Jollibee. No, nangunsa naman ni siya dire, oy, pwede mag-request og song, please. Unsa may puno iyang i-request, pero wala po siya gibutang unsa iyang gi-request. So, tagnaon ko na lang ni Junil. No, direto sa tong texter, naputay texter nga, bangkod, gikan kay 84104. No, so request ko og song, I Will Be Here For You. Oh, sana all. Naadiri para sa iya, no? So, bito mga langga, kung kisa may ganahan, magpatimbaya diha sa ilahang dili sir, mangita ko. Kasi pangitaon niya, uy, ngayon mag-request ka, kantaon niya, mangita. Mangita po kag-textmate Junil. No, so, maglibog po taanin niya, usahin, no, kay putol-putol po dang iyahang gina-comment sa tuwang kuwan. No, bitaw mga langga, kung gisa magkana mo patimbaya diha sa ilahang kuan, no, sa ilahang mga gipangbati karon nga gabi una mag-text lang diri sa tong hotline sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291. Udi kay diri sa tong Facebook page, no, sa 96.1 Infinite Radio, no, naka-Facebook live ta karon og syempre diri sa tuang TikTok page na to, no, nga kay Ryan Louis Ramos. No, so pwede ta diha mag-comment and makipag-interact. No, syempre mga langga, no, dili magpahulahi ang EXL Life Herbs Nutraceutical Corporation nga naay pa-premyo sa EXL. No, natay syempre promo og pa-premyo kung gusto mo mo appeal, no? Pwede kita magpalit og any EXL products worth of 200 or more, no? Every 200 worth of purchase earns you one raffle entry, no? So every 200 nimo mga langga, no, naana kay raffle entry para maka-appeal ka sa pa-premyo sa EXL. No, syempre mga langga, to fill out your entry, no, so place EXL product inside sa envelope as a proof of payment, no? Syempre kung sa isa ka envelope mga langga is for every 200, isa na siya ka-envelope. No, kung 400 na syempre matik, duha na siya ka-envelope. And syempre mga langga, kung 600, 3 envelope na siya, and so on. No, so syempre mga langga, ayaw dyan magkalimot o sulat sa inyuhang detalye, no, nga clear gid siya, nga mabasa gid siya. Unang-una, inyuhang full name, complete address, no, o syempre din nyo kalimutan ng inyuhang contact number. No, so syempre langga, no, pwede nato na i-drop ang inyong entry nga naka-sealed ang inyong envelope sa nearest drop box location sa Infinite Radio Station or sa partner radio station in your area. No, so maskin asa gyud na nga kuan, no, nga partner ni EXL nga radio station or syempre diri gihapon sa tuang station sa Infinite Radio, no, diri lang dapit sa atbang sa Panabuin. No, na i-building diha ang second floor. So, ato lang mo sa taas, mga langga. O, pangitaa lang ninyo diha si Sir Kevin Og, si Ma'am Rose. No, natay dropbox diha. And syempre, mga langga, kung kompleto na, no, o sakto ang inyong pagbutang sa inyong mga detalye, no, tanan entries nga valid kay automatic, no, appeal na mo sa EXL Grand Draw, no. So, important reminders mga langga, tanan incomplete nga entries nga walay pangalan or kulang ang pangalan, address o contact number will be disqualified. No? So, dapat yun, sulat yun ninyo yung full name, complete address o contact number. No? So, tanan kaninga promo is open ni tanan sa EXL product users, no? Ang dili lang exempted ani kay tanan EXL employees and their immediate family members are not eligible to join. For inquiries mga langga, pwede mo mutawag diri sa tuang hotline, no? Bahin sa tuang EXL Premio, or visit lang mo diri sa tuang station sa Infinite Radio Panabo. No mga langga, kato apil na mo o ganang ko ano kay syempre basig day ko an madaog day ta. No, so hinaot mo mga langga no nga okay lang mo diha. Okay lang ba tanan diha? No, so mabalik ta diri mga langga sa tuang kung ano mo balik ta taod-taod ug syempre dili na to kalimtan mga langga no kung unsa ka bugnaw ang panahon karon. Mubod ang sama siyang gugma sa imo. Nge. No, bito mga langga, here's your next song gikan kay Kurt Flick. No, kay usahay yun nung nagyutay mga times nung nagkagusto kita sa ubang tao or nanay natay ginakagustuhan nga isa ka tao pero no wala tay kuan ba walay chance ba kuba or wala tay pag-asa ana niya no murag makaingon lang gyud ang hasula pod ani oy magselos man ta nga magselos man ta ganang dili kami magselos man ta nga way kami. No? Here's your next sa mga langga para yung gumunog kapaminaw dito sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM. Kauban nga po ng 94.3 Kebawe, Bukidnon. Kani ang Night Express, kauban yung angkol sa radyo, si Angkol Louie.

0: na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Sige ng ineng sa isintay sa is anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawa sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo ng regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
4: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas o sa pagtulog po. Na ay nag-introduce sa kuwa o Mega Pure Capsule. Kadto, pagsulay na ako o ginom sa Mega Pure, maayo na nga akong pagbawas, labi na yun sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko kamong itry ninyo eh, para makita ninyo ang epektong maayo yun ay sa itong bawas.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.

0: And you're still listening here on 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. And syempre kauban gihapon ang 94.3 kay Bawi Bukidnon. Time check mga langga, alas 8:05 na karong gabi una. Gibugnaw ba gihapon mo diha? And also, mayong gabi once again mga langga and welcome back sa atong programang Night Express. Kauban ng inyong Uncle sa radyo. Si Uncle... Kinsa man yung Uncle? Si Uncle Louie. Kinsa pa man tayo? Namo yung nag-text ka ganina, goodbye niya. Kinsa man ka, DJ? Akuro gitawon si Uncle. No, so, sa mga wala na kailan sa kuwa mo na si Uncle Louie, no, kanang reliever. Reliever sa kong katapad ka. No, so natin yung special guest karon kanang old. No, so atong welcome ko. Hi, ma.
1: Hello, maayong gabi, Uncle Louie. Yan, so maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato karon.
0: Ngano mo happy?
1: Ay, much. Kalimot ko. Sad man
0: dai. Yes, kanang call man ta dapat dili man ta maglipay-lipay.
1: Ganino, sorry. Wala ko na orient.
0: Ang ato ang istorya karon kay dapat solemn lang kanang inani lang. No, kay ambot. murag out of character makaayo na.
1: Ano sa kuhang-kuhan ba na medyo energetic tagamay?
0: Oh no, ganyan ko. Dili po nang anong murag nasakitan. Ganyan. Huwag magkakanasakitan.
1: Nasakitan na.

0: itong mga listeners na to, sa mga listeners ni DJ Aryan. So, naka-onboard si DJ Aryan karon. Ayan, so maayong gabi sa Talano sa itong mga listeners na naka-tune in karon sa ko ang mga bagong tropa. Nako'y bagong tropa ang Kulong. Tulong ni sila kabuok, mga lalaki.
1: Kiso na sila.
0: Kuan sila Uncle Roger, Uncle Romy, and Uncle Arnold.
1: Uy! Ayun!

0: Son.
1: Ayun. Ganino niya. Wapod na kadto ang kuluwi. Ay, sayang kayo.
0: Maskin si Kwan po, si Papa Kebs po, wala mo po na kadto. Kagapon, kagitugnaw, mangudaw siya.
1: Wala siya nga. Wala siya nga. Ha?

0: Sumukha, sobrang kanang solo nang ngato ang pagkita maguman siguro DJ ay ano kanang gubot kay nga tong so DJ
1: lang ko tama bulol
0: mo gani no kani gani na pa ko sige kabulol ani ba no so kamusta ma si DJ Aryan karon
1: okay lang si DJ Aryan gihapon pero medyo na busy lang ta karon mo na mo gani no na wakagwanta si DJ Aryan ni Kato jud ang tiil mo na ni adto jud diri sa tong istasyon kay gimingaw ko sa tong mga listeners
0: yes no sana all gimingaw no DJ Aryan kay katong unang yun among adto gyud diri ba no the first time nga nagkailat ta nga nakita ka namo ulawon magstorya mi ni magstorya mi ni DJ Fong ba nga ulawon kay ulayon ulawon kay si ko ano si DJ Aryan ba nga maminaw mo si muhang kanang sa radyo nimo is lahi gyud siya no lahi siya tong dati pag yun, tong mga previous pag yun lahi po siya tong pag-start nga nanatay camera.
1: Uy, ulawon man dyan ko ang kuluwi. Modyo na siyang tinuod.
0: Dilig yun. Pag-abot sa camera kay murag ni ko. Katong una mang gug pag-abot na mo nga napa to sa mga 15.
1: Ah, karon pila.
0: Pag-abot ni ambak og 99.

0: perdi de engano. Ele é
1: especially karon si DJ Forms, pero it's been a while nga masin ako karon na po ko nakabalik for almost siguro hapit na isa ka bulan no mo na nag-text ka ganina nga kinsa ka
0: wala ka sila kaila sa imo ha
1: sorry po Louie, si Uncle Louie, no? No, pero anyways, no, kay katulagi, it's been, masin si DJ Fongs po, no, kanang, nata sa era karon na wala kita nagapundo lang kung unsay naata. No, we are excelling good or we are trying to move up good ba nga. Kung unsa matong mga ginapangandoy sa tong kinabuhi, nga gusto na itong makaabot is, nanata karon dito, nga padulong na ta. No? So, it's really a good thing, kanang kita mismo, no nga is kanang wala lang ta nga wala ta na stagnant ba kay there are some people man gud nga naga nalang gihapon diha nga without trying ba nga basig day napay mas better kumugawas sila silang comfort zone no which is kita which is ikaw is nakagawas na jud kasi mo sana all nakagawas na jud kasi mong comfort zone no so feel yun ako no pwede na ka mag-host sa kuan sa binibining panabo. DJ ka.
0: Ay, naku, giingnan. Katong kauban po naku.
1: Katong karon ni mong school.
0: Ah, naku, mama, yung sabaw mga taga-Domingo kay nagat naman ko sa Radyo Good. O siya.
1: At tanan.

0: akong previous work kay naka-MC Jungko, graduation.
1: Ayun na.
0: Pero with script siya.
1: Oh, with script mo to niya. Formal man kayo to. Dili man to ka ng inanay nga murag bor.
0: Oo. Murag yan.
1: Mo feel jud ako. Pasensya kaayo karon nga segment kay murag saba jud kaayo ni.
0: Ay, nakalimot mi na kuan man day ni siya no kanang pa solemn lang na
1: yes, program. Night Express man day ni no.
0: Night Express man day ni.
1: Pasensya kaayo no kay murag dugay-dugay gyud mi nga wala nakita ni DJ Aryan.
0: First maskin, time pud ni.
1: Nga nag-uban mi duha. Yes, tama gyud no. It's been sa kadugay-dugay no last year pa ta di ba? Naga
0: last year ba to katong nag-meeting ta dire?
1: Oo, last year pa mi sige gita dire pero wala pa gyud mi nga wala pa gyud siya na materialize nga mag-uban mi og kanang program no kay busy maguni siya pag weekend or weekend warrior.
0: Ayun, busy mo.
1: Sort of. No, kuan meta kanang wala ba gyud tay ko ano kay maning kamot gyud ta kay wala man tay maski wala tay gibuhi man natutong kaugalingon.
0: Oh, daghan kitag mga obligasyon.
1: Daghan tag obligasyon ang atong mga Shopee. TikTok na parcel. So makurot-kurotan tanga. Wala pa may spill doy pero muabot na ugma ang parcel niya. Kwan pagyud 3,000 kuya. No, bitaw pasensya jud kaayo sa tanang nga naminaw karon no sa tuang programang Night Express, no? Medyo nagkagubot-gubot. Nagkagubot-gubot pero nonetheless mga langga no. So we are here to spread happiness, yes. No, through music and sa mga gihapong syempre mga tambag-tambag ni ko and syempre di na lang kalimtan no kay ang ato ang DJ Arya din negosyante man ni ato ni ipa shoutout siyang ato ni ipa shoutout siyang ko aniya okay di na nato na itago kay kaklaro ato.
0: Okay, so ato i-promote ato
1: yes i-promote
0: ang best
1: ang kaugalingan ka.
0: Magchampurado no so natay Aryan's best pure tablia diri sa tong istasyon. Ayan, so sa mga wala nakatuod kung asa tong istasyon ang Kuluwi, so located lang sa Bongkawil Street sa Galagala no sa Barangay Santo Niño Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So namoy makita na building na A Square Square gan saka lang po sa doorbell. So doorbell lang mo para matagad mo sa sulod.
1: Yes. No, so syempre kung kinsa may ganahan diha og kanang bitter. No, bisyo bait magdang pagli.
0: But ngan siyag sugar
1: yes,
0: para mo.
1: Yes, kay para mo tamis ba nang imong ginaboy. Sugar nga magpatamis sa tong kinabuya. Ay, pero wala man kay lugi man ba kay si Papa Kebs kay okay naman kwarta lang. Ginasal ganiya.

너들이 답변.

0: pwede siguro. Hello?
1: Ito. Ay, ano siya?
0: Hello? Hello? Hello, mayang gabi. Ah, sige, sir. Hello?
1: Ay, napalong. Napalong siya.
0: Well, no, sorry.

0: Ang texter note sa ito ang 5482, no? So, ito ang banggiitan po ning listener po, no? Hi, good eves, DJ. Akong i-greet ako mga kauban sa Ratsada to the tricycle driver sa Panabo City, no? Panagsagan family, Salino family, De La Cruz, Madera family, Tobias Bato family, Apelido family, Rapas family, Vidal family. Ug sa ta. Naun sa naman tani, oi, kanang murag gisidok naman tani. No, ug taas magun ka. Nauga na ako ang mga kuan, mga katutunlanan din mga langga, no. Asa na to, nawalan noon ko. Tobias Bato family, Apledo family, Rapas family, Vidal family, ug sa tanan na lang naminaw karon ang nag-greet kay si Sir Jojo Tampos from Santo Niño Purok 3, A. Carmen. Ug request ko og song Please Forgive Me, song by Brian Adams. Thanks sa pagbasa. No, sumayong gabi diha kanimo Sir Jojo Tampos ug sa Ratsada toda tricycle, no? So hinaot nga nag-amping ta karon, no, sa tuang pagbiyahe kay murag medyo ulan-ulan ra baya, no? Bahalag wala ka giampingan.
1: Loading ko.
0: Bahalag wala kay giampingan, basta giampingan ni mo imong kaugalingon. Ayon. Na unsa naman? Natulala pinakalit si DJ Arian ba?
1: Nakuha ko ba ay gimingo?
0: Kanang ginafeel pa niya
1: gina. Ginafeel pa na ako.
0: Nasa diri sa kuan sa boot karon mga langga, no. So mga langga, magpadayon ta, no, taot-taot mo balik ta, taot-taot mga langga. Diri lang gyapon na sa 96.1 Ethereum Radio og 90.9 Light FM. Kauban gyapon ang 94.3 Kebab Web ug don Light FM. Is your next song gikan kay unknown. No, para ni sa mga kuano kanang mga taong nasakitan pero wala kabulukong asa padong. No, so here's your next song mga langga, Where Do Broken Heart Goes.

0: Introducing K's Fragrances. Para ni sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: And you're still listening here in 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. And sure, magkawal nga po na ito ang 94.3 Kebawe, Bukidnon. Time check mga langga, it's already 8:46 PM. No, and welcome back sa itong programang Night Express. Kawan gihapon ninyo inyohang Uncle sa radyo, si Uncle Louie. And syempre si
1: DJ Arya.
0: Wow. No, so welcome back mga langga. And no, nanatas sa kuan last set. No, last set.
1: The last set na. Hapit na ang oras.
0: Yes, hapit na ang oras. No, kung kinsa may ganahan na magpagukod. Ay, magpagukod.
1: Magpagukod ka, Uncle Louie.
0: Depende. Kung mugo ko, pagukuro na. Ay, dili, uy, kikon, di man ito pakipot. No, hatagandeg, chance, ha? No, pero wait, kung gisa may gusto magpahabol sa ilahang mga greetings diha, or gisa gusto magpa-shoutout, no, dili na ito sa toang hotline sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291. And also mga langga, no, kasi tawag animan kanang live punta sa toang Facebook page diri lang sa 96.1 Infinite Radio Panabo City, no, so pwede tayong mag-comment diha or mag-interact and syempre live punta sa toang TikTok karon kay sa account ni Ryan Louie Ramos, no, so basahon na to mga langga, no, DJ Aryan ang atoang mga ever supportive diri ang mga titas nga naa diri karon sa toang Facebook live, no, so basahon na to si Ma'am Pauline Bautista, no, Tampangan Baba. Please DJ Aryan, paki-play sa song What Friends Are For. Ako i-dedicate sa mga retired faculty and staff of Davao del Norte State College, most especially to Ma'am Lucia Limosnero. No, so mayong gabi diha nimo Ma'am Lucia and kay Ma'am Pauline nga naminaw diri sa tuang or nagtanaw diri sa tuang Facebook live karong gabi una. And syempre mga langga, no, ato po i-greet diha ang atoang mga kaubanan diha, no, nga si DJ Fongs ug ang iyang kauban nga si Sir Ryan ug si Sir Anthony nga naminaw po diri sa tuang Facebook live karon. No, DJ Ryan, basig napakay gusto i-greet diha karon diha. Karon diha diha.
1: Ako thank you na greet di I know ako ang akong mama na naminaw karon sa Mumbalay na.
0: Ay,
1: mama na ever supportive,
0: yes.
1: Na mag-send of link sa iyang mga the barcodes. Grabe po, nana siya ka supportive sa ako ang pag-radyo-radyo.
0: Sana all ka ayun, no. Kanang kuwan ba kung kulang na lang ba kanang isenda niya tanan kaila niya og link.
1: Oh, ana no? Siya DJ ay, Uncle Louie.
0: Naglibog ka.
1: Naglibog ko. Nana shock ako. Tingalan na lang ko na nanay mo magpa-shout out.
0: No, nanay mo comment o pinakalit.
1: Si Kuan, no? Daw, ana.
0: Si Kuan. Pero at least, no, it's a very good thing, no, kay maskin, dili man siya siguro sa uban tao, no, is ka nang it's just a work, no, ka nang trabaho lang. Pero, siguro, you would agree with this sa so, ano nga, ganitong ginabuhat diri is kanang dili lang siya trabaho para sa tua. Kumbaga, it's a passion nga kanang gusto nato siya ipadayon gud ba nga we find happiness o kanang peace gani pag naata diri.
1: Yes.
0: No, kanang as in lami jud kayo maminaw o kanang lami jud kayo nga kung ikaw naglingkod diri mga langga, no, so lami gyud sa paminaw nga kanang in some way nga dili wala kay interaction sa imuhang mga listeners bitaw. Pero kanang daghan gani ang magkanang magpa-shoutout lang, kanang mag-greet, unya mahamusta nimo. It's a very good thing kanang kumbaga maka unsay tawag na kanang maka kuan sa heart ba maka makatambok.
1: Pero jud na kanang murag kanang kapoy kay katibok adlaw pero pag inig on board nimo diri nay magpa kamusta ana ano pero mawala imong kakapoy.
0: Oh, di ba basaw ni ma? Nya maingon pud siya nga avid listener,
1: oh, avid diba? Listener.
0: Kanang,
1: oh.
0: Maskin silent sila kanang dili gid sila always nga kanang mag-text kay syempre na ang kwan po na kay basig walay load manghatag bayad og load si DJR
1: wala pa wa pa napaldo
0: no kana man na ba nga maskin small gesture lang, mo ingon sila nga, uy, gagapaminaw ba yung ko si Muha DJR yung tagagabi, ang kuluwi, kanang, so, other, kaoban na itong hindi, is ka nang makatambok yun, yung kanang kasing-kasing ba nga, kanang,
1: happy mo heart.
0: Oh, mas ganahan pa ka nga, mas mo give pag yun, o kanang, pinaka the best ni mo nga, mahatag ni mo sa radyo.
1: Yes, sinunod yun ang kuluwi. Bahalag ka na ako, say, ganino ka nang, kapoy kay ko niya, I'm on board yun ko karon kaya kung mga listeners nagpaabot yun sa kuha.
0: Yes.
1: Na yung mga listeners na ako, mga, na ako ang kuluwi na mo message na. May ngon na, DJ Aryan, mo on board ka karon kay magpa-greet me.
0: Oh, diba?
1: Nana sila.
0: Kanang sila naging mo direct kong message sa imuha ba? Kay, syempre kanang, dili lang man po na kanang ang imuhang kasaba, no? Kumbaga, companion ba nga, kanang naglingkod lang sila, maski naglingkod lang sila silahang ginakalingkuran karon. Pero, ang ilang atmosphere ba kay kanang malingaw rapod sila kanang paminaw lang si Moa masin wala mo naga-interact pero kanang makita nila ba nga na sila'y companion ba na sila'y kauban murag bro ako honestly kuan gyud ko kanang usually gyud ko pag gabi gyud pag kanang patulog ko patulog nagapaminaw gyud ko gradyo kanang abot ng mga gugma-gugma nga kanang magkuan mag sa tawag na mag kada mga saba ang DJ ba kay
1: maghatag og tambag oh
0: maghatag tambag ba nga kuan so ganahan kay ko nga maminaw ana ba niya hatod makatulog na lang gyud ko nga murag nahimo na ko siya og kanang comfort zone gani nga
1: ay hilig po day ka maminaw og radyo
0: oo
1: dati pa hilig po kun maminaw
0: may hilig jud ko kuan pa lang jud DJ Aryan grade school pa lang ko nagapaminaw na ko tagagabi alas 9 gyud antod alas 12
1: as
0: kuan pa to siya sa line to siya nga station nga kuan nga DJ pero taga Manila po to siya nga DJ kaila po gani pero karon wala na siya sa radyo naga-TikTok na lang na siya sa TikTok o Facebook live na lang na siya no so kana mugi na siya ang pinaka-kuan gyud ako kubaga siya ako ang naging haligi nga moko gusto ko motay og kanang inani
1: oi pero sta
0: yes no kana kubaga siya gyud ako gina-look up ba nga lang gusto jud ko makatry og kanang mag-inani mag-disc jockey mag-DJ dire sa kuan no kana as in dito ba bata pa lang gugwa to bata mag-ipon ko ay, dili tamang judge. Bata pa ko ron.
1: We don't say and we don't judge.
0: Yeah. No, ito, pero at least, kanang ko siya yun ang ako ang naging kuan ba? Kanang inspiration nga, nga gusto nyo kumutry og inana.
1: Okay,
0: oo. So, pero at least, karon gyapon, nagyapon siya, ginatanaw gyapon ako siya.
1: Pero wala na siya nag-DJ.
0: Wala na siya sa radyo. Pero ang iyahang kuan, ang iyahang sa ihang live gihapon is same gihapon kung siyang ginabuhat sa una nagayapon siya yung caller manawag siya magtambag gihapon siya mga saba gihapon siya no so yun na to gihapon same gihapon kung siyang ginabuhat dati karon mora gihapon pero personal na niya nana siya sa ihang balay kung na siya TikTok Facebook na lang gina siya blew up na lang gina siya pero at least diba maka-amaze lang yun ba nga ang ato ang ako ang pangandoy lang sa una kay na nakaroon, di ba?
1: Yes, sinuod
0: yun. Dili, wala ko nag-expect, ay, wala dyan ko nag-expect na maabot dyan ko sa inaning hapoin.
1: Uy, peras na ako, Louie. Upo ko nag-expect, ani. Kabalo ka nagpalit raw, naramig ipalit din rin. Tingala ko na, timing mangguto si Ma'am Rose sa mga istorya. Oh. Oh, kabalo na siya, yung station manager. Tingala ko, muna to.
0: Muna, nahimo, ako na kanon na, oh, pag-guest dito
1: kayo. And the rest ko, was history.
0: Yes, no? So, oh. Maski, same na po ako, ang, yan, si, kung ano ba, si DJ Fong, so ba, di bang nauna dire. So, muto nga, gi-invite ko niya, nga, oh, tayo, mag-guest ka dito sa kuang kuan. Katong ihang, love night notes. Kay, mula gito ka, mag-topic about sa love, magtambag about sa love. So, muto, anak ko nga, oh, sige, sure, bahala, sa asa man na. Kaya, ang first pag yun na mga tudri, kay basa kay me. Kay giulan pud mi ato that was last year 2025 sorry ka 2026 man karon di ba
1: wala
0: nag duwa lagi tang duwa
1: lagi tay at ko an actually mag 1 year na ko karong August
0: oh di ba happy na pud mi mag 1 year
1: mao
0: na naguna mga siguro September man siguro mi nag onboard dire or
1: ko mga August 12 di ko kalimot
0: ba kay mugi na ka na ba nga wala gud ko nag-expect nga maabot ko dire na na mahimo na ko siya kanang murag ma regular na ko magsige ko kad tumara na ba pero which is amazing lang gud no nga kamula gito nga ginaingon na ko nga ang ginapangandoy nimo sa una kay
1: wala nimo damha
0: nga makuha na nimo karon.

0: mag-excel jud ka ana. Nga dili nimo sayangan ang gihatag nga oportunidad sa imuha nga makuha nimo ba nga mag-excel ka ana nga field ba nga ana ba. So it's amazing gyud kayo, no? So salamat kaayo sa
1: tong management.
0: Yes.
1: Kay Ma'am Rose and kay Sir Wolfie sa trust, di ba?
0: Yes. And syempre atong ever supporting kuan gihapon no technical manager.
1: Nasa pikas lawa.
0: Nasa pikas kuan na
1: natira. Wala kuay gugma basta nay kwarta.
0: Oh yeah. Sige so, na. Ay, kuan gyud na siya no kanang mo gyud na pinakaimportante.
1: Oy, happy ta tamo overtime.
0: Yes, no. Papa, napatay 3 minutes. Ginatanaw ako na siya. No, pero anyways, no, salamat kayo sa tanan, no, especially DJ Arian, salamat sa pag-add to.
1: Thank you so much for having me here.
0: Yes, sa pag-guest imong kaugali.
1: Sa mong kaugali.
0: Kaugalingong kuan ka ng programa, no. So, today was your, supposedly today is your, kuan yun, scheduled.
1: Yes, no? Webes, oo.
0: Ay, okay, ugma pa man jug ko, ugma og Saturday. But then, no, so kay na may mga lakaw, na may mga side hustles, no, so kay lang yun na to. So, thank you kaayo sa imuhang pag-ato and for giving some smile and happiness ato ang viewers as always. No, so mga langga, wala na tayo saktong oras karun, no, og salamat sa pag-uban na sa amua karun na gikan alas 7 hangtod alas 9. Mag-uban-uban na po ta ugma, mga langga, gikan na no every Friday and kuno Monday to Saturday para sa Night Express gikan alas 7 hangtod alas 9 and syempre during Sunday 7 to 9 gihapon ang atuang Love Night Notes. No, so mga langga, salamat sa pagpaminaw ug magkita-kita ta puhon, no, gihapon sa tong Facebook Live ug paminaw gihapon diri sa 96.1 Infinite Radio ug 90.9 Light FM. Kauban gihapon ang atuang syempre taga kay Bawi Bukid noon ang 94.3. No, salamat pangalangga og kita-kita sa always and tomorrow and
1: forever.
0: Forever. Wow. Good night mangalangga and good night.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
4: Ako si Mar Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog inip sulod ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinati ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa atong Globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: Dong, schedule biya nato karon dong.
3: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
2: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule, isara ka kapsula 13 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. O mapalit kini sa mga butika.
3: Day, schedule ba ito karon day?
2: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
3: Tira mo lang.
4: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.